0: Demo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Sumasa himpapawi ang programang
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
2: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po.
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Ay doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nandiyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markape lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po ng marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Injimar Camuñas dito sa Kasangga.

0: si Kasangkang Enjimar Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo mga kasangka sa programang Kasangka at Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents na nagpapalusog ng kanilang pangatawan? Ugaliin po nating kumonsumo ng kaping may herbs, ha? Tulad po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasey Moril Mushroom with Panax Ginseng, at mayroon pong spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural. Mahusay po ang mga ingredients ng ating mga produkto, lalo kung pag-uusapan po ay mga produktong pampalusog ng ating mga parents. Ito pong ating produktong lagi nating itinatanong, yung mga baguhan pa lamang na ngayon lang napakinggan ng ating programa Kasangka at Kalusugan, ang produkto po natin ay produktong Mark Cafe na nagsisilbing food supplement natin, sapagkat nariyan ang mga sikat at piling mga sangkap mga parents kong minamahal. Yung pong sangkap natin na tunay namang talagang napakahusay, ang isang klaseng kabuti na ito po ay kinilala bilang isang kabuting nakakain na nagmula pa sa bansang Brazil. Ito po ay napakagaling mga kasangga, napakahusay para po sa ating immune system at nakapagpapalakas ng ating katawan, at ito ay nagsisilbing anti-tumor, kaya napakaganda po ng isang uring kabuti na naka-powder form na halo ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Maging sa bansang Japan, may ganitong klaseng agaricus, blasey moril mushroom, at syempre sa bahagi po ng China. Ito'y may mababang calorie content at nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, syempre ng ating immune system. Napakahusay po ng ating mga produkto. Ito po ay nagsimula pa noong 2011 hanggang sa ngayon. Ito po ang paboritong kapihin ng ating mga parents, sapagkat sila po ay nakatutulog sa gusto nilang itutulog. Hindi po ito pampagising mga parents ko. Katulad ng sinasabi nila, so hindi po tayo strong coffee, sapagkat bawal ho ang kape, ang masyadong kape sa ating produktong 5-in-1 plus 1, sapagkat yun na nga po yung ating iniiwas, ha, sa mga parents natin, na dapat kayo po ay nakakatulog ng maayos. Kapag mataas po yung caffeine content sa isang uring kape at nainom po ninyo yan, kayo po'y mahihirapang makatulog. Kung ang kaping ginamit po'y mataas sa asido, nako, sigurado po hindi kayo makakatulog ng maayos. Baka kinabukasan mainit ang ulo, tulala, sapagkat hindi makatulog. Marami na pong nagpatunay na itong ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, kapag ito po ay kanilang iniinom, sila po'y nakakaramdam ng pagkaantok. Kaya maganda po yung epekto ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Kung halimbawa mga parents kong minamahal at kayo nakakaramdam ng pagkabusog, yung sobrang pagkabusog, inyo pong kapihin ang ating produktong Mark Cafe. Maya-maya kayo po ay gutom na ulit, honey. Kasi malakas po makapagpatunaw yung mga ingredients po natin sa ating mga kinakain.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga, kasangga at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.
1: Yung pong ginseng root, yung po yung extract, ito po yung Panax ginseng na isa po yan sa sangkap ng ating produktong Marcafe na isang uring halaman na tumutubo sa ating bansang Korea, Northeastern China at dito sa mga malayong lugar sa Eastern Siberia. Yan po ang pinagkakatubuan. At ito'y tumutubo rin sa atin mga parents ko. Ano? Hindi nga lang po tayo nagtatanim ng marami nito at hindi naman talaga priority sa ating lugar yung ganitong pananim. Maaring hindi siya nakapagbibigay ng maayos na ugat. Unlike po sa ibang bansa na talaga namang ito'y kanilang produkto, so umaangkat po tayo ng malinis na powder mula po sa Panax ginseng sa ibang bansa para po maganda po ang resulta at naka-extract na po sila. Hindi katulad sa atin, kung i-extract pa natin, wala tayong kagamitan para po dyan. Honey. Kaya yung ibang bansa napakagaling naman sa mga ganitong mga herbal. Ano? Talagang binibigay nila ang the best na output ng isang in-extract na herbal plants para po mapakinabangan ng ating mga kababayan sa buong mundo. Nakatutulong itong makapagpaganda ng daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung ginseng na nakapagpapainit ng ating katawan at nakapagpapaganda nga ng daloy ng dugo. Ito pong isang sangkap, ito pong spirulina, ito po ay tinaguri ang superfood na pinagkukunan ng napakaraming new trends na kailangan po ng ating katawan. Isipin nyo ha, ito'y napakagandang sangkap ha, na isang halaman na lumot, spiral shape, nagtataglay ng 65% protein at amino acid. Ito'y naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels at makatutulong din sa para mailabas ang mga toxin sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Ayun po mga parents kong minamahal, kung kayo po ay nagkakape, abay dapat kapihin natin yung ating produktong Marcafe. Nagkakape ka na, lumulusog ka pa, yun ang dapat. Hindi yung tira ng tirak ng kung ano-ano na hindi makatutulong sa inyong kalusugan. Huwag sayangin ng pera, ibili ng Marcafe para sigurado pong lulusog kayo dahil nariyan po ang mga sikat at kilalang sangkap na aprobado ng Food and Drug Administration at Halal Certified mga parents kong minamahal. Hala. Kaya sa ating lahat, ha, kapag kayo'y lumabas ngayong araw na ito, abay dapat kayo ay bumili ng iba't ibang klaseng produkto ng GMR Herbs Incorporated na pwede pong isali sa ating Todo, Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Yan ha. Yan yung detalye niyan ha. 500,000, 100,000, 20,000, 1,000. Ang mananalo po ng 20,000 ay nasa 20 katao. At yung pong mananalo po ng 1,000 ay nasa 100. At yung pong mananalo ng 500,000 ay isa lamang. At yung pong binilhan po ng produkto na nanalo ng 500,000 ay magkakamit ng 100,000 pesos. Nako, napakaganda. Talaga naman ha, sisipagin itong ating mga parents na maggayak ng kanilang mga entry para sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Paano nakatulong kay Ate Teresita Academia ng Tarla ang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?

0: Cafe. Kapeng suwabet natural.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Balik po tayo mga parents kong minamahal. And may mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating produkto dito naman sa bahagi ng Cavite Province or Cavite City. Yon. Good morning sa atin lahat, mga kasangga natin sa lugar pong ito ng Calabarzon area. So, dito po sa may bahagi ng Alfonso, mayroon po tayong mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated, lalo po yung ating masarap at mabisang Mark Cafe ay dito po sa Bell's Pharmacy, Excellent Pharmacy, Good Life Pharmacy. Diyan po pwedeng mabili mga taga Alfonso Cavite. Sa bahagi po ng Carmona, meron po tayo sa Ichiro Pharmacy, Eros Pharmacy, Leusala Drugstore. Yan po yung Carmona. Sa Cavite City, mga parents kong minamahal, meron tayo sa Mateo's Pharmacy, FSC Care Pharmacy, J-Shell Pharmacy. Sa bahagi ng bayan ng Dasmariñas, meron pong produkto tayong mabibili ay sa Mojica Drugstore. Ito pong AACG Pharmacy. Tapos dito po sa Maria's Lay Pharmacy, God Given Pharmacy, Divine Pharmacy, Myra Pharmacy, CMG Pharmacy. Yan po ay Dasmariñas. Ano po? Dito po sa Imus, Pharmacia ni Doc, Gamot Publico. Sa Maragondon, meron po tayo sa Nava Pharma. Dito po naman sa Magallanes, Cavite pa rin po ito mga parents ko. Butika Magallieno. Sa Naic Cavite, meron tayo sa Rios Pharmacy, Medimarks Pharmacy. Sa Olivares Cavite, meron tayo sa Sagum Pharmacy. Sa Piela Cavite, meron tayo sa Kalimnos Pharmacy. Sa bahagi ng Obayan ng Silang, meron tayong produktong Mark Cafe sa Colwind Pharmacy, Famas Pharmacy, Your Medical Needs Pharmacy, BLC Pharmacy. Dito po naman sa lugar po ng Tagaytay, meron po tayong mga produktong Mark Cafe dito naman sa SLMPC Pharmacy, Extra Care Pharmacy, at dito naman sa Risa Drugs. Yan po ay sa bahagi pong ito o bayan ng Tagaytay. Ito naman ay Tagaytay City na rin, mga parents kong minamahal. Ha? Yan po ang pwede nating mabilhan ng ating itinatanong na produkto dito naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan!
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga ninyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggan Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta radyo, ibandero mo!
5: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
4: Basta radyo, ibandero mo!

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
14: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampa-sexy!
20: Pampa-macho!
22: Pampa-healthy!
20: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Huwag bibitiw! Simula alauna ng hapon, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: Hello! Kamusta ka mong dida? Di ka humana ang mong klase, didi. Susunod na si Mana. Bakasyon na kami. Makakauli na kita sa norte. Maglara kita ng magkato sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa atong mga bonding moments ng sadto.
1: Ay, girl! Hala na, pag malakauli na didi sa Northern Samar, damuha na ba ya didi ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulitan atong vacation time ng summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo didi malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pinain mo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka ngan makarecover.
0: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa norte. Timing la talaga siguro na mga bakasyon na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye!
1: Bye! Naidida permiha. Hulaton namon ani mo pag-uli. Igapdate akan. Excited na kami to see you again.
0: Mag-impake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahe na ako next week para makauli na ako sa amon probinsya. Ngan dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol ngan makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
3: The number one non-stop music station. Radio Bandera.

0: Alright, oras na natin mga kabandera. Ginap ng last 9:30 ng umaga. At ang oras na yan ay tidu sa atin ng The Vintage Vision located at Gaysano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen.
1: At syempre mga kabandera, kapag hapon natin best copy, green and kaping awara, palpitation and remaslom sa iyo, surok-surok. Papapalit ito ang singatan ng mga pharmacy diri sa Bongto, San Katarman. Kapag hapon natin ng Pure Gold, Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. Good morning, partner!
0: Good morning, partner! Panalo talaga sa Pure Gold.
1: Panalo talaga mga kabandera. Ayan, good morning sa lahat po ng nakantabay sa mga oras na ito. Isang mapagbalang araw ho sa inyong lahat. Araw ho tayo ngayon ng Monday.
0: At ngayon ho ay Pasko.
1: Pasko.
0: 25.
1: May 25.
0: Basta Pasko 25 no?
1: May 25, 2026. Kala ko ano na.
0: December.
1: Kala ko December. Nasa ko?
0: Ha?
1: At saka ma'am. Tingin ko agad yung kalendaryo.
0: Mamamasko tayo partner kina Kevin Herrero Tingzon dida sa HXR. Ay grabe.
1: Parang ginagahan yung pamasko no, mga kabandera.
0: And batiin natin yung nakaradyo bandera dyan sa Barangay Bliss, yung gumagawa ng ano, ng nag-ayos ng mga refrigerator, TV. Nakikinig sa programa ni Papa Prince. Hello, good morning.
1: Maraming salamat. Of course, ito pang programang Kapit Kwituhan, makakasama niyo po kami alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. Ito po si Papa Prince na Papa muna, Prince si Pipa.
0: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
1: Siyempre, dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ayan, pwede kayo mag-text sa aming text line 0969-07-16213. At live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Mga kabandera, good morning ho. Pwede kayong manood sa aming Facebook live. Kung nakikinig kayo sa inyong mga radyo ngayon, kung ano kayo, kung ano tawag dito?
0: Kung chismosa sila.
1: Oo, kung chismosa kayo, chismosa. Sino po nagsasalita sa radyo?
0: Sino ba yan? Mapapakinabangan ba yan?
1: Guwapo ba yan? Maganda ba yan? Sexy nga ba talaga si Sexy Rocky?
0: Yes, araw-araw nila silang nag-iingay sa radyo. Ano ba? Kakaiba mga itsura ng mga DJ na yan?
1: Oo, totoo ba talaga na papa mo? Talaga, prinsipe pa?
0: Mapera ba yung prinsipe na yan?
1: Ay naku, hindi ko na sasabihin. Napaka-pera ko talaga.
0: Or mukhang pera.
1: Pwedeng both.
0: Pwedeng both, di ba partner?
1: Pareho yun. Mukhang pera pero, at maraming pera.
0: Yes.
1: Nagkakaroon tayo ng maraming pera dahil mukha tayong pera.
0: Kaya wag kang magagalit kapag sinasabihan ka ng kaibigan mo na mukha kang pera.
1: At least may pera ka. Wala. Hindi ka nang hindi ka nang hold up.
0: Correct.
1: Hindi ka
0: yung iba nga, di ba?
1: Oo.
0: Pakunwari na ayaw ng pera, pero pag binigyan mo, ang bilis-bilis naman.
1: Bilis naman mga kabandera. Alam mo tipo nga nagtatrabaho ka sa ito yung mga nanglilimos diyan. Yung mga nanglilimos. Ang laki-laki ng tao ng lilimos nung
0: Correct.
1: Nung nasa Manila, kapag sumasakay sa jeep, ang lalaking tao nanghihingi ng pera.
0: Nakakahiya.
1: Oo, tapos minsan pagbababa
0: ng jeep,
1: ng lalaki nung sa jeep, sabi ng mga pasahero, ang laki-laki tao hindi nagtatrabaho.
0: Diba?
1: Pero totoo naman
0: talaga. Papamusal na prinsipe mo pa nanghihingi. Diba? Nakaka-awkward.
1: Yung yung payatot nga, diba? Yung parang feeling mo, parang igpapalid na sa pusog sa hangin. Nagtatrabaho. Diba?
0: Grabe ka naman.
1: Ang tatamad ninyo, ang lalaki ng katawan ninyo, para saan pa yung mga katawan ninyo, wala naman mga kwenta.
0: Ayan, legit diba? Partner. Yung nagbubukol-bukol yung katawan mo, pero...
1: May pabs ka pa, diba? Si Papa pa rin, isa nga lang, nagsisipag.
0: Ay, diyan ako bilib sa'yo, partner.
1: Alam mo yung tipong, pag wala akong pasok dito, pupunta ako ng gamay, duty ako dun sa Sky Radio 97.1.
0: Diba, akala kasi nila na madali lang yung buhay natin. So hindi nyo alam, si Papa Prince kahit pumupunta yan ng gamay, hindi ibig sabihin na walang ginagawa.
1: Hindi ako nagpapahinga dahil nagagawa po ako ng radio commercial doon.
0: Ayan.
1: Actually, nagsasawa nga ako sa boses ko kasi halos lahat ng commercial doon
0: boses
1: ko.
0: Na. So ibig sabihin, ganun na talaga ba kayaman? Pwede bang i-reveal ang talent fee ni Papa Prince?
1: Sakto lang.
0: Basta, pero alam mo yan yung magandang paliwanag sa lahat, di ba Papa Prince? Pag halimbawa someone will ask you, magkano ba yung TF or talent fee ng isang DJ? Yung sagot lang dapat.
1: Sakto lang.
0: Sakto lang. Partner, I love it.
1: Hindi diba? Namin pagsasabi da. Baka magano, baka i-portion niyo yung mga pag voice over, no?
0: Baka mamaya, di ba? Well, pwede kayong mag-offer. Pero nakadepende.
1: Nakadepende, di ba?
0: At saka syempre babiyahi pa.
1: Tsaka malay mo, hindi ka bet ng
0: DJ.
1: Hindi hindi. Hindi kabit ng ano, magpapa-VO, di ba?
0: Ay, yun lang. Yun
1: oo,
0: lang.
1: Kailangan talaga, ano, kumbaga, ano ka lang, humble ka lang, hindi ka mayabang. Di ba? Kasi alam mo, yung tipong sobrang talented mo, pero mayabang ka naman, minsan, nakakawala ng gana.
0: Wala
1: diba?
0: Din.
1: Okay. O parang, hindi ko to kukunin, ang sobrang yabang naman. Di ba?
0: Akala mo kung makalagay ng effect, siya na yung pinakamaganda sa lahat.
1: Parang hindi ka pa naman magaling, akala mo magaling, sobrang galing mo na. Di ba?
0: Eh, ako
1: kaya nga ako, sabi ko, humble lang ako. Di ba?
0: Ba, yung, yung humble ka pero nakaganon yung kilay mo. Ako humble lang talaga.
1: Humble lang ako.
0: Ay nako. Pero honestly partner, yun yung pinakamagandang regalo na, na alam mong you have that. Na hindi kasi lahat ng kung anong meron ka, meron din yung iba. Pero you should be always grounded. Diba? Na kahit anong mangyari, dapat humble ka lang. Yun yung pinakamaganda sa lahat.
1: Huwag masyadong mayabang kasi kahit gaano ka katalented, parang hindi minsan ano eh, parang hindi mapapakinabangan pag naano sa iyo na tawag dito, parang na disappoint, 'di ba? Yung halimbawa, ako magpapa-VO ako sa iyo tapos sobrang yabang naman ni Sexy Rocky pag nagsasalita. Ay, ako ang kuha kay, ako ang pinakamaopen bosses, bisitak sa mag-deliberation, the way kung paano ko bigkas on ang commercial.
0: Ayan.
1: 'Di ba?
0: What bonggacious na background.
1: Ang yabang naman ito, parang diba? Hindi naman magpa-humble. Dapat yung ano ka lang, yung parang low-key ka lang, pero pag nandoon
0: exactly,
1: ka na sa ano,
0: partner, yung
1: pag
0: lucky.
1: Pag nandun ka na, nag-VO ka na, mapapabilib talaga sa'yo yung
0: kung bagay, bubuhos mo 100%.
1: Kumbaga, nandun na. Kumbaga, pag habang ano, natural ka lang muna. Pag nagkikipag-usap ka.
0: Yes. Pero pag nandun na,
1: doon mo na ibibigay to, doon na talagang,
0: sasaniban ka na ng, ano mo, pagiging DJ.
1: Na talagang, kumbaga, ay, lagi ko na itong kukunin kapag may ano, kapag may commercial, di ba?
0: At saka totoo yan, yung pagiging lucky kasi minsan, na pag naramdaman ng isang magpapa-BO, o kaya naman ng, let's say, kumuha sa'yo, na ikaw yung mag-bosses, hindi natin lang, baka mamaya may extra dagdag. Di ba, partner? Malay na said 5,000, ginawa niyang 10,000 kasi humble ka.
1: Yes, malay mo nagandahan sa boses mo, nabaitan pa sa'yo dahil humble ka nga, di ba, mga kabandera? Ay, yung pinaka-perfect talaga.
0: Diba?
1: Kaya kayo mga nakikinig ngayon, kung mga hambugero kam, iban-iba ninyo yung pagkahambog.
0: Kaya
1: rito ang maupay.
0: True.
1: Diba?
0: Sayang yung TF. Mapakinabangan mo man lang yung talent na meron ka.
1: Yung tipong ang hangin mo.
0: Diba?
1: Bagyo
0: ano,
1: ka ba?
0: Electric
1: fan ka ba? Ang hangin
0: electric
1: mo.
0: Electric fan ka ba? Naka number 8. Yung electric fan hanggang 3 lang. Siya lumagpas.
1: Ikaw lumagpas kasi sobrang hangin mo, di ba? Hey, anyways, hello po kay Kuya Roldan Laudinio. Sabi niya, hello DJ Sexy Friends. Hello Katarman Radyo Bandera at sa lahat po ng mga friends ko kuno sa Katarman. Ay, sana all. Sabi niya, Papa Friends, parang tumaba ka. Oo nga, parang tumataba si Papa Friends. Siguro may nagpapakain dito.
0: Or talagang sadyang siguro sa pagiging positibo
1: siguro
0: rin.
1: Siguro sa camera lang.
0: Pwede. Actually, kasi yung aming camera sinungaling kasi minsan. Kaya dyan din kami ano lumalapit sa kanya.
1: Ano, alam mo yung minsan parang ang kinis mo pero sa personal hindi.
0: Kaya ang hirap manalamin kasi nagsasabi ng totoo.
1: Yes. Of course, sabi na,

mahal niya pa rin ako. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nilalamon ng guilt. Hindi ko alam kung aamin pa ba ako o dadalhin ko na lang ito. Dadalhin kong itong sikreto hanggang pagtanda. Papa Prince at Six Rocky, sana po ay mapayuhan niyo ako. Dahil pagod na akong magpanggap na masaya habang unti-unti naman akong nasisira sa loob. Lubos na gumagalang, Annabelle.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. 10:44 na po ng umaga at yun nga ho, napakinggan natin ang kwento ni Annabelle.

0: ng Taguig. Pero taga-ano siya?
1: Taga-Alen. She's originally from Alen.
0: Oh, yan. Anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon?
1: Well, kasi sa akin naman, partner, pag alam mong kadugo, kadugo.
0: Oo.
1: Para sa akin yun niya, yung opinion
0: parang
1: ko.
0: Hindi ka papabor na i-continue yung relasyon nila.
1: Eh, halimbawa, ikaw, ay, or ano ba, favor ka pa, are you in favor for that Papa Prince or hindi rin? Para
0: sa
1: sa'yo.
0: Sa parang hindi rin.
1: Diba, kahit sabihin pa natin na, kasi diba may second cousin, mga ganun, pero alam mo, pagkadugo, like, oo, magkikita-kita kayo sa mga okasyon, sa isang bahay, na parang, bakit, wala na bang iba? Diba pwedeng, yung pagmamahal mo ay ilan sa ibang tao, diba yung kumbaga walang koneksyon, wala kayong relasyon.
2: Oo.
1: Maliban doon sa pagiging officially na kayo na. Kasi, kagaya nito, okay, nagmamahalan sila, which is nahirapan sila pigilan yung totoong nararamdaman nila kasi umuwi itong si Carlo na may kasamang babae pero hindi naman pala niya mahal, napilitan dahil sa kagustuhan ng magulang.
0: Sa mga magulang niya. Kasi nga yung magulang niya ay 'di ba, kumbaga bata pa lang sila, parang higit pa sa pinsan ang nararamdaman ni Annabelle. Mm. Si Annabelle talaga yung parang nagkagusto na, talaga kay Carlo. Oo. Hanggang sa ayun na nga, parang nagkaroon sila ng relasyon na itinago nila sa mga magulang nila kasi alam naman talaga nilang mali kaya hindi na dapat ipagpatuloy. Mm. Pero kumbaga sabi nga nila walang sikretong hindi
1: nabubunyag. Oh yes, oo, diba? Tama.
0: Kaya kumbaga nakita iyon ng parents ni Carlo, 'di ba? Kaya nagkagulo-gulo na sila, 'di ba?
1: Si Carlo ay itinapon sa Maynila.
0: Tinakwil.
1: Diba? Tinakwil
0: ni sana ng papa niya kasi nagalit pa naman, hindi kita pinalaki ng ganyan para magganyan ka. Pinsan mo, papatulan mo.
1: Ayan, partner. Diba? Bakit mo tinuhog yung sarili mong pinsan?
0: Yes, parang kumbaga magkadugo pa kayo. Bakit ganoon? 'Di ba? Kaya naman para ano, para siguro makalimutan ni Annabelle, siguro 'yun ang naging
1: paraan
0: ng mga magulang ni Carlo para makalimutan ni Annabelle. At makalimutan ni Carlo si Annabelle din
1: ay
0: ano, kumbaga may pinakilala si ano, may pinakilalang jowa o babae.
1: Yung parents.
0: Oo, yung parents ni Carlo.
1: Ayun.
0: Diba? Kaya doon nga, nalaman natin sa huli na parang napilitan lang siya. Diba? Kumbaga, hindi niya naman gusto talaga yung babae na yon.
1: Eh, mistisa pa naman si, ano,
0: mayaman.
1: Girl, mayaman.
0: Diba? Kumbaga, parang walang binatbat siguro si, ano,
1: ang
0: si,
1: layo,
0: si Annabelle. Pero ikaw nga, sabi nga nila, ang pagmamahal kasi, wala yan sa estado ng buhay.
1: Or itsura.
0: Wala yan sa itsura.
1: Tama.
0: Kapag pinanak ka talaga ni Cupido, talagang kayo ang magmamahal.
1: I agree, partner.
0: Oo, yun nga lang, parang siguro nung pinapana ni Cupido, medyo lumihis. Oh. Diba? Napana niya yung mga hindi dapat
1: mapana.
0: Ay. Diba? Yun na nga, yung kalagayan nila ngayon. Pero, alam ko na
1: ganda.
0: Baka sabihin ninyo na kasi marami naman ngayon nag-aasawa magpinsan din. Diba?
1: Tama.
0: Oo. Pero, ika nga, sabi nga, parang ano eh, parang para sa akin lang, parang hindi pwede kasi nga magpinsan kayo.
1: Same tayo.
0: Oo.
1: Kumbaga, ninonormalize yung hindi dapat inormalize.
0: Oo,
1: na kasi
0: bandera.
1: Sa panahon yun, uso naman yan. Bakit sa ano, first cousin naman, nag-asawa.
0: Marami rin akong mga nakakilala na mga ganon. May alam ako na mga, ay, magpinsan. Pangalawa.
1: True.
0: Pero yung ano, yung iba na yung buo talaga, mahirap talaga.
1: Sobra.
0: Oo, okay lang daw yung mga pangalawa, pangatlo.
1: At saka, kumbaga medyo malayo-layo na
0: medyo
1: doon.
0: Medyo malayo-layo. Pero para sa akin, pinsan pa rin. Yun eh.
1: Diba? Tama.
0: Para sa akin, kaya parang hindi pa rin. Kumbaga,
1: ang sarap yung walang connection, partner.
0: Ang masakit pa noon, may nangyari sa inyo. Diba?
1: Nabuo talaga.
0: Oo, hindi ko alam dito kung sa kwento ni ano, kung pinsan buo, pinsan pangalawa, hindi naman dito.
1: Oo, basta magpinsan ni, sila ni
0: basta
1: Carlo.
0: Basta magpinsan, oo, mga kabandera. Yan lang.
1: At saka walang sasarap sa relasyong walang connection or di kayo magka-relatives.
0: Kaya nga siguro yung pagmamahalan ninyong nadarama is lukso ng dugo kasi magpinsan
1: kayo. Actually, tama ka, partner.
0: Oo, diba?
1: Technically, yun yun eh.
0: Yes.
1: Akong bagay na sobrahan lang ata, hindi napigilan. Pero I agree 100% Papa Prince. Na akala ninyo yung pagmamahal na yun, yung lukso ng dugo,
0: oo,
1: ay pagmamahal talaga like magkasintahan, maglovers. Pero yung pagmamahal na yun ay supposedly
0: sa pagiging pinsan ninyo.
1: True, diba? Tama.
0: Meron nga nun, diba, ano, meron nga noon yung parang nagkahiwalay sila, tapos yung kapatid niya yung naging jowa niya, diba? Din malalaman nila na ganun pala, kaya naman pala kasi nga magkapatid sila.
1: Ayan.
0: Diba? Pero kumbaga, yung mga ganung mga pangyayari, parang hindi naman siguro nila kasalanan kung bakit sila nagtagpo eh.
1: Tama.
0: Kasi kumbaga, hindi naman alam nitong mga tao na may kapatid pala siya. Di ba? Especially yung mga magulang nagsisikreto sa atin, di ba?
1: At saka yung taon na yung binilang, na yung never nagkita.
0: Oo. For example, sanggol pa, di ba? Halimbawa, ikaw, may anak kang babae, tapos anak mo rin ako, di ba? Yung babae, pinaampun mo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Pero hindi alam ng ano, hindi ko alam. Kumbaga akong lalaki.
1: Tama.
0: Hanggang sa dumating, pinagtagpo yung landas namin. Oh. Yung kumbaga, mapagbiro nga naman talaga yung panahon.
1: Tadhana.
0: Ang tadhana.
1: Tama.
0: Diba? Kumbaga, okay, parang nagkaroon kayo ng relasyon kasi nga sabi nga, kumbaga, parang love. Diba? Pero hindi nyo alam na lukso pala ng dugo yung nararamdaman.
1: Bilang magkapatid.
0: Diba?
1: Ayan,
0: may mga ganun talaga. May mga ganun talaga mga eksena.
1: Kumbaga, nami-misinterpret, kumbaga, yung gustong ipahayag ng damdamin
0: yes,
1: natin.
0: Yes, paano pa may nangyari na sa inyo, 'di ba?
1: Ginusto pa.
0: Doon yun na lang marerehas na ano.
1: Parang there's something na hindi maganda, nakakadiri
0: kasi kapatid mo pala siya, bakit ganon, 'di ba?
1: And because of the reason na hindi kayo magkakilala. So nagiging excuse.
0: Yes.
1: Pero
0: yes.
1: Yung feeling na nakagawa kayo ng mali.
0: Oo, doon yun lang malalaman siguro kapag may mga ano, may mga eksena, may mga pagkakataon na nagpapakilala na ang ano, pinapakilala na ang babae, di ba? Doon na
1: totoong nawawalang kapatid. Ayan,
0: doon na pala sisabihin na parang may kamukha ka ganito. Sabi alam mo, mga magulang.
1: Ang bigat niyan eh, kasi pag nabuo yung bata, hindi mo rin naman kasi pwedeng
0: ilagyan. At ito
1: ilagyan.
0: Pa ha, ito pa, yung may ano pa, yung kwento ha, kasi ang akala ng boyfriend ni Annabelle na anak
1: na siya
0: niya,
1: yung ama.
0: Oo, hanggang ngayon hindi pa rin alam, kaya humingi siya ng payo sa atin na dapat ba diyang sabihin, malaman niya na hindi niya anak ito. Diba?
1: Actually, for me, yes. How about you, Papa?
0: Kasi sabi nga, hindi naman deserve ng lalaki na masaktan eh. Di ba? Mga kabandera. Pero ako, feeling ko, kailangan mong aminin. Kumbaga, kailangan mong magpakatapang. Kasi ginawa mo yan eh.
1: But you have to face the consequences.
0: Panindigan mo. Oo.
1: Diba? Diba? Tama, partner. Ganun.
0: Oo, kailangan, alam mo kung ano magiging consequences sa mga...
1: Mangyayari.
0: Yes. Diba? Yun lang. Dinak mo pakaluwas sanak mga karuyag sidngon. Kaya yon yung pinopoint ko, ano Annabelle, sabihin mo yung totoo na kumbaga nasa sayo na. Kumbaga harapin mo kung maghiwalay kayo kasi una sa lahat wala pa naman kayong anak eh. Hindi naman, hindi nyo anak.
1: Diba medyo kahit paano okay pa.
0: Kailangan mo matanggap kung ano yung mangyayari sa hinaharap, di ba? Kumbaga aminin mo na ano sa boyfriend mo, di pinangalanan ba niya? Parang hindi pinangalanan, no?
1: Wala.
0: Basta aminin mo sa boyfriend mo na nagkaroon ka ng relasyon sa pinsan mo at nagkaroon ka ng anak sa kanya.
1: Mas maganda yon hanggat maaga pa.
0: Oo, hanggat maaga pa para hindi masaktan yung lalaki.
1: Kasi una, kumbaga diba? Para sa'yo, sa sarili mo, alam mo nang
0: mali
1: at may panluloko.
0: Pero pinapapatuloy mo pa.
1: True, mas mainam yung hanggat wala pa kayong anak para at least maunawaan din.
0: Oo, mamaya magkaroon kayo ng anak, di ba?
1: Saka pa lang.
0: Oo, saka mo pa lang sasabihin. Buti hindi na lahat ni ano no ni ang boyfriend na pa, hindi ko naman to kamukha.
1: Kamukha alos copy paste ni ano ni Carlo.
0: Ni Carlo.
1: Yung mata.
0: Yes, si Carlo tingin lang sa basid-basid lang kasi nga syempre pag ako lalaki ganun din yung gagawin ko.
1: At saka,
0: makikita ko yung anak ko, di ba?
1: Tama. At saka ikaw Papa Prince, pag ikaw yung ama or ikaw yung ina, makikita mo yan, di ba? Ramdam na ramdam mo yan
0: yes.
1: Na dugo mo yung taong yun.
0: Actually, di ko alam kung sinasadya lang ni nung boyfriend ni ano na baka sa ibang ano to.
1: Pero
0: sa ibang,
1: baka alam.
0: Oo, baka
1: diba?
0: Alam. Pero hinihintay lang siguro na ikaw mismo, Annabelle, ang umamin.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi pangit naman siguro pag malalaman sa ibang tao pa.
1: Baka
0: diba?
1: Maging
0: mas lalong masakit yon, ah. 'Di ba mga kabandera? Ako para sa akin kapag ako nagawa ng ano ng ganong eksena, mas mabuti na aminin mo na sa akin kaysa sa iba ko pa malaman.
1: Mas masakit.
0: Oo, although parang sa sitwasyon mo, parang alam ko na parang hindi ko kamukha, hindi mo rin kamukha.
1: Actually, so malay
0: ganon,
1: natin,
0: 'di ba?
1: Correct partner. Malay natin na naghihintay lang pala yung boyfriend na sabihin kasi baka may idea rin yung boyfriend.
0: Oo, baka mapatawad ka pa, 'di ba? Kaya nga sabi ko, ito na yung consequences na mangyayari kung kumbaga harapin mo kung ano yung kalalabasan. 'Di ba? Kabandera, Annabelle,
1: yung magiging resulta
0: kung
1: nun.
0: Kung nakikinig ka ngayon, ikaw ang bahala, pero suggest namin na aminin mo, 'di ba? Pero aminin mo pero
1: dahan-dahan.
0: Dahan-dahan at saka ang tingin ko, may bala ka pang balikan to si Carlo eh. Talagang mahal honestly, na mahal mo eh.
1: Ayun, una sa lahat, sinasabi namin so directly na hindi kami pabor ni Papa Prince na ipagpatuloy yung relasyon ninyo. Mas mainam na putuli na lang. At kumbaga, well, eto, you had it already. Nakahanap ka na eh.
0: Oo.
1: Diba? Sadyang kailangan mo lang ikwento at ilabas yung katotohanan.
0: Yes, oo. Kumbaga, ito ha, Annabelle, hindi ka namang ano, hindi ka masamang tao dahil nagmahal ka. Pero may mga pagmamahal talagang kahit totoo, may kasamang sakit, komplikasyon at consequences. Sa kwento mo, malinaw na mahal nyo ang isa't isa ni Carlo. Hindi yon simpleng paghanga lang. Lumalaki kayong magkasama, naging sandalan ng bawat isa hanggang sa nauwi sa pagmamahalan. Pero Annabelle, hindi lang puso ang kailangan pairalin sa relasyon. Kailangan ding isipin ang magiging epekto nito sa pamilya mo.
1: Tama.
0: Diba? Sa anak mo at sa mga taong masasaktan sa paligid ninyo. Ang pinakamabigat kasi dito ngayon ay hindi na lang iyong relasyon ninyo ni Carlo. Ang pinakamabigat na katotohanan ay may isang lalaking nagpakatatay sa batang hindi niya tunay na anak habang wala siyang alam. Diba? At habang tumatagal, mas lalong magiging masakit ang katotohanan kapag nalaman niya pa sa ibang tao. Yun ang sinasabi ko. Annabelle, wag, kumbaga, walang sikreto kasi na hindi maitatago. Lahat yan sisingaw. So, darating at darating ang panahon na may mapapansin ang pamilya, maaaring paglaki ng bata, magsalita, o baka isang araw sa galit o emosyon may makapagsabi ng totoo. Diba? At kapag mangyari iyon, mas maraming puso ang masasaktan. Kasi hindi ko sasabihin na madali lang ang pag-amin dahil hindi talaga madali. Pero minsan, ang totoong pagmamahal, hindi lang iyong pagpili sa taong mahal mo. Diba? Minsan, pagmamahal din ang nagiging o ang pagmamahal din at kumbaga pagiging tapat kahit alam mong may mawawala sa'yo. Para naman kay Carlo, kung totoong mahal ka niya, at ang anak ninyo, hindi lang dapat siya naghahabol kapag emosyonal kayo o kapag may problema. Ang tunay na pagmamahal may kasamang paninindigan, pananagutan at tapang harapin ang consequences ng maging desisyon ninyo. At doon naman sa boyfriend mo, isipin mo rin ang karapatan niyang malaman ang totoo. Dahil habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging attached sa batang akala niya ay sariling dugo niya. Diba? Masakit man sabihin pero hindi makatarungan na mabuhay siya sa kasinungalingan. Annabelle, hindi kita hinuhusgahan pero sana maintindihan mo ng anak mo ang pinaka-importanting tao ngayon sa sitwasyong ito. Diba? Lahat ng magiging desisyon mo mula ngayon dapat para sa ikabubuti niya. Hindi para sa takot, hindi para sa galit o sa guilty, hindi dahil sa sasabihin ng ibang tao, kundi para sa future ng bata. At sana, bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng katotohanan ang gusto kong kalakihan ng anak ko, 'di ba? Dahil balang araw magtatanong din siya. At sana pagdating ng araw na iyon, kaya mo siyang tingnan sa mata nang walang tinatanong o tinatagong sakit. Magdasal ka, Annabelle, humingi ka ng lakas ng loob at malinaw na isip dahil minsan ang tamang desisyon, iyon ang pinakamasakit na gawin. Yun talaga.
1: Masakit pero yun yung magpapalaya sa'yo.
0: Yes, oo. Kumbaga, dun yun ikabubuti ng bata at sa'yo.
1: Kumbaga, kahit sa bata na lang.
0: Oo, diba mga kabandera? So, napakaganda ng story. So, I hope na nabigyan ka namin ng ano, ng magandang advice, diba? Kumbaga, naglabas kami dito ng kanya-kanya naming opinion kung ano ba yung dapat mong gawin. Diba? Ano, Annabelle, pero huwag sanang humanto sa mga maling desisyon yung ano ha. Baka kasi kumbaga ang gaganda ng sinabi namin dito pero lumihis ka pa rin ng ano.
1: Kumbaga pinagpatuloy pa rin partner.
0: Oo, pinagpatuloy mo na alam mo namang mali, di ba?
1: Baka di mapigilan ng damdamin.
0: Yes.
1: So basta kami, we are not in favor na ipagpatuloy yung relasyon ninyo.
0: Yes.
1: Pero batin muna natin partner si Lynn Biado. Pa-shoutout naman sa mga anak ko na sina Alexander.
0: The Great.
1: Ano to? Alfrenex, Eliza, at Toto. Hello po, good morning. Hi to MRJ De La Cruz, good morning.
0: Hello,
1: and
0: good morning
1: once
0: po.
1: Once again, kay Lina Biado.
0: Yes, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat po ng nakinig sa ating The Inspiring Story. Na-inspired ka ba?
1: na-inspired na, na parang...
0: Na-disappointed.
1: Oo, parang ganun, no? Nakaka-inspired na nakaka-disappoint. Halo-halo.
0: Oo, halo-halo.
1: Na nakaka-excite. Mm-mm. Kasi alam mo yung atake nung, ano, nung kwento na, na ibinahagi ngayon ni Papa Prince. Grabe yung sender mo eh, no?
0: Grabe. Di ba may pasabog?
1: May pasabog.
0: Nagkaroon talaga pa pa ng anak? Tapos ito bang ang...
1: yung talagang pinagpatuloy talaga nila hanggang diba? Sa magbunga.
0: Kasi nga, kumbaga na-miss nila sa isa't isa eh. Di ba ka nagsinagawalay sila?
1: Nagiwalay.
0: Nagkaroon ng boyfriend si Annabelle, nagkaroon ng girlfriend dito si ano. Ito parang naghabol na si Carlo.
1: Yes, at ang lala lang partner ha. Ang lala kasi naghiwalay na, di ba? Gumawa yung parents ng way para maghiwalay,
0: maghiwalay
1: sila. Pero yun, dun pa rin yung communication.
0: Oo, hindi nga nawala yung communication. Hanggang diba? Sa nakita sila, magdamag sila, nag-usap hanggang sa may nangyari
1: sa kanan. At ginusto talaga. Grabe, performer pala to partner. Grabe, ang tindi.
0: Aray mo, pakak.
1: Pakak. Ay, pakak.
0: Parang ganda ng pagkakapronounce mo yun. Pakak.
1: Nadala kasi ako sa'yo. Hindi naman.
0: Ay, fairness. Ang ganda ng pagka-deliver mo. Pakak.
1: Hindi kasi yun yung sasabihin ko. Nadala ko si partner. Ano ba? Nawala. Actually, nawala ako. Sumabay na lang ako sa'yo ng pakak.
0: Anyways, dito na tayo sa aral nating makukuha dito sa kwento. Anong aral po ang makukuha sa kwento? Mm. Number one, hindi lahat ng pagmamahal may sapat para maging tama ang isang relasyon. Mm. May mga taong totoong minamahal natin pero may mga sitwasyon na kailangan pairalin ang isip at hindi lang damdamin. Mm-hmm. Ang pagtatago ng katotohanan ay mas lalong nakakasakit habang tumatagal. Maaring pansamantalang makaiwas sa gulo ang pagsisinungaling pero kapag lumaki to, mas maraming tao ang masasaktan. Kaya mas maina maaga pa lang gawin na ang dapat gawin. Ang bawat desisyon ay may kapalit na responsibilidad. Ang pagmamahal ay hindi lang puro saya at kilig. Kasama rito ang pananagutan sa mga naging desisyon at sa mga taong maaapektuhan. Number 4, hindi dapat ginagamit ang ibang tao para takasan ang sakit. Ang boyfriend ni Annabelle ay nagmahal ng totoo pero nasaktan dahil hindi niya alam ang buong katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Panglima, ang tunay na pagmamahal may kasamang katapatan at paninindigan. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan mong maging handa sa katotohanan at sa consequences ng inyong mga ginawa. Pang-anim, ang mga anak ay hindi dapat madamay sa kasalanan o sikreto ng matatanda. Ano man ang mangyari sa relasyon ni Carlo at Annabelle, ang bata ang dapat unang isipin at protektahan. Pang-pito, minsan ang tamang desisyon ay siya ring pinakamasakit gawin. May mga pagkakataon na kailangan nating piliin ang tama kahit masakit para maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap.
1: Tama, totoo yan. So lahat ng sinabi mo partner, agree ako doon. Mm. Kaya naman, marami kasing masasagasan eh, no? So ito masyado ito nag-focus sa kwento ni Annabelle kasi siya yung bida sa kwento. So hindi rin natin alam kumusta rin kaya ngayon si Trisha. Kasi kawawa din si Trisha, di ba? Na kumbaga minahal siya pero hindi niya alam na yung pagmamahal na yon ay hindi genuine. Kumbaga yung pagmamahal ay pagmamahal na pilit. Hindi totoo. So, kawawa din si Trisha. Walang kaalam-alam.
0: Mm-mm.
1: Kaya naman, Annabelle, tell your future husband na ito yung nangyari, na dati may mutual na kayo na relasyon nitong si Carlo para at least kung masettle lahat, si Carlo babalik kay Trisha at ikaw naman mananatili ka dito sa bago mo. Di ba ang ganda ng ganun, nagparaya kayo kasi alam niyong mali. Alang-alang din sa pagmamahal ninyo doon sa bata.
0: Mm-hmm.
1: So yun.
0: So doon nagtatapos ang aming payo kasi oras na. Dali na nga ng oras.
1: Sana i-take mo yung advice namin ni Papa Prince na please ihinto mo na yung relasyon mo with Carlo.
0: Pinsan kayo. Paulit-ulit kami sasabihin siya, magpinsan kayo eh.
1: Gamitan mo nga siya ng kapangyarihan. Wow. Naruto Shippuden Technique.
0: Mikini, tugdugdurimi. Mikini, tugdugdurimi. Parang familiar sa iyo, no?
1: As in.
0: Bagani.
1: So, diba, basta yun, i-take mo lang yung advice namin ni Papa Prince. You really have to stop that.
0: Yeah.
1: Alang-alang sa mga taong masasaktan din ninyo.
0: Correct.
1: So, paano yan, partner? It's 11:03 on the clock.
0: Maraming salamat mga kabandera, muli magkarinigan tayo bukas. Sana na-inspired kayo sa ating story sa kwento ni Annabelle mula Taguig pero taga-Ali Northern Samar.
1: Ayun.
0: Agaganda talaga ng mga story na yung kinikwento ninyo, binabahagi sa ating
1: iba-ibang
0: programa.
1: Iba-ibang kwento ha?
0: Oo, kumbaga marami tayong matututunan. Ah, ganun pala ngayon? Bakit? Dapat ganito yung ginagawa ninyo.
1: Alam mo, Annabelle, best friend kita, nakagawa din ako ng mali. Ganun.
0: Ah! Parang sinasabi mo, nakatikim ka rin ng pinsan
1: mo. Ay! Ay! Ay! Walang ganun, Papa Prince. Walang ganun.
0: Akala ko.
1: Okay.
0: Natikman mo
1: nakatikim
0: yung pinsan,
1: pero iba yung ano.
0: Lasa.
1: Pagkain yun.
0: Okay.
1: Alam mo, kinakaban ako. O, paano yan? So, I think kailangan na natin mag-gotta go, Papa Prince.
0: Muli mga kabandera, maraming salamat. Bukas, mag-abang ho kayo ng programang Kapit Kwentuhan alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Of course, dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmahan.
1: Nakapiling nyo nga ang sexy and hottest DJ, Sexy Rocky.
0: At Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarmahan. Basta Radyo,
1: ibandera mo!

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music?

0: 88.1.
1: Presko, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
12: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
0: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
19: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating

0: 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare!
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa eskwela, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso.

ng kalusugan at kasiyahan. Pilipinas sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria, okay. Lusada, ng Goa ka marinisur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: kahit
0: po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa, pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo, yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya
0: tuloy.
1: Walang pambili.
0: Hinto mo na.
1: Hinto mo na. Okay. Pag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakupas kaya wala pa akong pera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ako, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong pera, talagang bibili akong marami kayo. Kasi iyan nakapag pala ka sa aking buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsang ko, nung asawa ng pinsang ko, di lagi siyang inaatake ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, itry, ay ano mo na isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawan sa una, hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi,
0: good.
1: Malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very much.
1: Malakas pa ang katawan niya.
0: Thank you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Opo.
1: Wala naman siyang maintenance. Yan na lang rice coffee. Kahit kung hindi ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa doktor kasi mataas na lagi ang kayang dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo at Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Maraming salamat
1: po. Ay, kasi po, hindi ako nag-aasa po yung kape. Kung may kira nga na ako, sabi ko, pag ako nakapatupras, bibili naman ako ba mga apat-apat na kartong. Kasi sabi, hindi tawang Kuya Boy. Ano na ako, Kuya Boy? Mag-69 na ako.
0: Galing.
1: Pero malakas pa ang aking katawan. Ang ginagawa dito sa loob ng bahay.
0: Galing.
1: Magpupunta pa ako doon sa ila. Binabantay ang tungkan nyo, guys. Malakas ang aking katawan.
0: Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat.
1: Tumawag ako sa iyo ka, nung Sabado. Di mo man pinapakinggan ang tawag ko na kailan ako, para asil ko. Di mo man pinapakinggan ang tawag ko.
0: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong, hayaan nyo po, Nanay. At least ngayon po, nakatawag na po kayo.
1: Opo, sabi ko nga rin, bakit sabi ko, nag-ring ang cellphone? Bakit hindi na ito so, ni Kuya Boy, bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige
1: Kuya
0: po, Nanay.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much, Nanay.
1: Magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, Nanay.
1: Dapat malakas ang katawan mo, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Ay, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa akong tawag.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very
1: maraming
0: much po.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Salamat bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
1: Bye-bye po, Kuya.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palantunan. Sa lahat ng mga taga Masbate, ganun din po sa mga taga Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganun din po yung mga taga Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po mga kaibigan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha na po siya, no? Nakabilis po. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa Mailitics, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute nga may nakakumpain po ngayon.
0: Opo, ano po yung ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siyang magtanong sa South Star Drug kung meron po ng ating rice coffee. Para po doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po, okay po.
0: Okay po. So,
1: kasi pagdalaong miss ito nung isang linggo ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugang ko sa sakit ng leukemia. Nagkikimo na po siya ngayon po. Sabi ko, itry itong coffee, rice coffee. Para ako makatulong. Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan. Siyempre po, mauubos yun kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes, kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo, opo.
0: Yes, pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung may butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang, dyan po sa lugar na yan. Pero, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Okay po, okay.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain. Para kako masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong kitchen.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Ah, sa Goa. Opo, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo, opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para opo. Yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee, alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon, dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview. Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buto, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga po. Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ay, pala, iba pala yung nabili namin, kaya pala walang
0: tama. Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Boy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po, Tatay Pangkol, kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mayboy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Okay.
0: Okay,
1: Kuya Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano nung, po yun?
1: Anong kanil, di ba no, naalala mo yung gabi tumawag ko sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo, ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton, ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Masarap ba ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasis. Masarap daw. Nung isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung tiyan niya daw, pag inom, para daw hinahalukay.
0: Tama.
1: Sabi, sabi ni Kuya Boy, talagang ganyan. Kako niyang pag ano, kanil. Para hinahalukay. Kako ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po sa ano, kanil. Pasintabi siya kumakain ng utot niya raw sa kandumi niya. Hindi daw mamayang baho-baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, nanay. Na matagal na, na matagal na pong, di ba, na naimbak nga po yung sinasabi natin. Naimbak na po doon sa kanyang katawan. Kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kaya po ganun po yung amoy at saka yung itsura.
1: Naisnaya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utos niya. Nagtinda pa rin yung matukad. Nagtinda po yan ng halo-halo sa matukad. Saka hindi nakakok sa ibibili ang mga nung pag may amoy mabaho. Kung maaarap pa kalayo daw siya. Ngayon, anong kami? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice coffee pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng rice coffee.
0: Salamat po.
1: Sabi ko, sabi ko nga rin, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice coffee. Sabi ko kan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanya. Rice coffee, salamat sa inyo pati sa anong kanya. Lahat na nag-ano kan. Salamat. Salamat ako Kuya Boy. Ako, may arthritis ako. Pag nakakain ako ng hindi dapat kainin, sumasakit. Iinom lang ako ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Thank you. Opo, maraming salamat nanay. Talagang effective po sa atin, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom, nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po umaga, tapon ako dalawang miss, kami dalawa mag-asawa. Ayun, yung hindi ko ba sa yun noon, yung asawa ko inubo. Akala ko madala ko na store, dalawang sa silang. Nawala na yung anong kanya ubo niya.
0: Thank you po. Maraming salamat nanay. Napakaganda mga kwento po 'yan. Opo.
1: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at saka masakit ang ulo ko. Uminom ako ng rice. Dali na sana ako sa doktor. Ayaw ko kaku. Ano lang, ano mong kaku ako ng kape na yun sa rice coffee. Ano ako ng asawa ko. Maya-maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Okay. Malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice coffee.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat po.
1: Hindi na lang ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice coffee anta dahil lang dito naka-display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami akong ano, hindi raw kayo nakuntak-kuntak nung taga-Ureng na kanina, hindi raw kayo makuntak-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Saka itunod ka ako inyong pag-inom, ako ka ako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy, kinakainingan ko lang ka ako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastos eh, no?
1: Malaki ko, mga matagal na natumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw ang ano raw nakain ko. Sabi,
0: correct.
1: Simpre ganyan. Ngayon, rice coffee lang na nakalit ng suka. Suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Basta masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Saka masakit ang ulo ko.
0: Tama po yan.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 80, normal.
0: Normal
1: high
0: yun.
1: Blood pala ko tayo, Kuya Boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Salamat kami sa rice coffee niyan. Talagang hindi na ako anong kanin. Kung di ang sabon, aywan ko sa tigil. Anuhan ko. Sabi, Nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga nung hindi. Nung bumili ako ng 4 na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga kan, bumili kayo, tat dalawa ka ako ang bibili kung anong kayo, 25-in-1, tatlo ang 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pa ito.
0: Tama mayroon po.
1: Pa kasi akong dalawang karton, kaya hindi pa ako nagbabit okay. Sa karamuhan.
0: Pero wala pa sa karamuhan ng 25-in-1 natin.
1: Ayun ko kasi, may ako nagtanong. Doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang bat.
0: Opo.
1: Hindi na ako nag-
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi niyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Tinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuhan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. At dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Salamat po, Kuya Boy. Try to pay. Pati sa iyo, salamat.
0: Salamat, nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong matulungan, Kuya Boy, sa rice cookie dito. Marami lang umiinom dito. Salang wala silang anong kaning matawag. Tayo nilaw kayo mag...
0: punta. Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag nang dito sila, pakinggan ka ko nito, makunta ko Kuya Boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Thank you.
1: Mabakal na. Bibili na Kuya Boy ng sabon, ta? Nandito na si binashooting dito.
0: Tama, nanay. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel ko yung biyak na dito. Israel ang naandito. Lagos meron naman isang bantang anong kanesta, kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Israel ko biyak ito. Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ang kaibigan, si Nanay Patria ng Karamoan, Camarines Sur. At naghahanap na rin ng sabon para

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugigaraw, tama?
1: Hindi.
0: Nang?
1: Udyungan.
0: Ah, Udyungan Romblon. Sorry. Udyungan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano? Sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo?
1: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag ano na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po Nanay Rose yung ano, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na ilan nga po yun? 10? 20? 20. 20 sabon, opo. Okay.
1: Opo.
0: O sige po Nanay, at ipa-follow up ko po. Kung ano po kung naipadala na po diyan sa inyo, ha?
1: Opo.
0: Ipa-follow.
1: Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po 'yon?
1: May saan ba sa Obando ba mayroong rice coffee kayong dinedeliver doon sa Obando?
0: Obando Bulacan.
1: Obando Bulacan.
0: Obando Bulacan, mayroon po Nanay. Kung mayroon tayong sabon doon ng ating rice coffee?
1: Rice coffee.
0: Mayroon po Nanay sa Bulacan. Sa mga butika rin po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, mayroon po ng ating rice coffee.
1: Kasi nagtawag ito yung kapatid ko na doon nakatira sa Obando. Manang, sabi niya sa akin. Itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Obando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
1: Sa Obando?
0: Apo, apo. Sa mga butika po doon.
1: Ayan mo, dahil pupunta yun dito, nakatira ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim niyo?
1: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: ang galing. Tama, ang galing
1: tapos
0: po ninyo.
1: Dinala doon niya sa Obando.
0: Okay.
1: Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
1: Pa yun taon. Tama, na
0: correct.
1: O.
0: Sige po
1: na. Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Obando ng rice coffee.
0: Sige po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang mga deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Obando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po, Nanay.
1: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Hayaan mo. At tawag kami ulit kun dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
0: Tama po.
1: Uuwi yun dito.
0: Sige po Nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako Nanay ha?
1: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po Nanay.
1: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po Nanay. Thank you very much. Oh, basta balitaan niyo po ako, Nanay.
1: Ang sabon ko.
0: Yes po, Nanay. Tama po. Okay po, Nanay.
1: mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huwebes, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, Nanay. Basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po.
1: Pasensya ka lang kung naging makulit ako tumawag sa iyo.
0: Nanay, sabi ko nga po, okay lang. Kasi natutuwa po kami. Kahit po pagalitan mo ako kasi wala pa. Okay lang po yun, Nanay. Wala pong problema.
1: Sige.
0: Thank you.
1: Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po.

0: kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Tangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Enjoy the sunshine. 88.1.
2: Trisco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
3: Your music, your station.
4: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
3: Radyo Bandera Katarman.
5: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
3: Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Mga kabandara, oras po natin, 11:16 ng hapon at ang oras na yan ay hatilo sa atin ng The Vintage Vision located at Gaysano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen at ng Best Cafe. Kasama din po ang Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. Alright mga kabandara, welcome to my program. It's Reality Talks, ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman na kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka o kaya naman na dadma, ang importante, masaya ka. Alright, at ang kwento mamaya na aking ibabahagi ay may pamagat past life regression. So, ano nga ba itong tinatawag nating past life regression? Nangyayari ba talaga to sa lahat ng tao or may mga iilan lang din na mga tao na nakakaranas ng ganito? So, upayong kula didi a microphone, ha? Kaya medyo nakukurian ako. So, paano ba? Diba? Bati niyo, ano? Oo, ina-adjust ko yung mic. So, ang past life regression ay isang paniniwala or spiritual practice kung saan sinusubukang balikan ng isang tao ang nakaraang buhay. Gamit ang malalim na relaxation, meditation, or hypnosis. Naniniwala ang ilan na may mga alaala raw tayo mula sa dating buhay na maaring makaapekto sa kasalukuyang emosyon, takot, relasyon, o kaya naman na personalidad. Karaniwan itong ginagawa ng isang therapist o guide na magpaparelax sa tao habang nagtatanong tungkol sa mga nakikita o nararamdaman niya. O halimbawa, quiz pala to eh. Reporting, may halimbawa. Bakit may unexplained fear ang isang tao, di ba? So halimbawa ikaw mga kamandera, bakit minsan natatakot ka but you can't able to explain why? Sa ano ba yung source? Saan nang gagaling yung takot? Bakit parang may strong connection siya sa isang lugar o tao? O bakit paulit-ulit ang ilang emosyon o panaghinip? Di ba minsan kasi yung iba sa atin na nanaghinip ng paulit-ulit na kumbaga natulog siya ng ganitong oras. Same time, the other day, ganun din yung kanyang mapapanaghinipan. Pero mahalagang malaman, walang matibay na scientific proof na totoong alaala ito ng past life. Ayon sa maraming psychologist, maaring imagination, subconscious memories, emotions, o kaya naman suggestibility lang ng ang lumalabas habang relaxed ang isip. Para naman sa iba, spiritual experience ito. Para naman sa iba, parang guided imagination o self-reflection na therapy lang. Ewan! Oo, pati ako di ko maintindihan. Siguro, hindi natin alam kung dala lang ng pagod o kaya problema. Kaya may tinatawag tayong past life regression. Binabalikan mo yung, let's say, panahon noon, di ba? Na kumbaga sobrang tagal na pero dinadala ka doon sa pangyayaring iyon. By the way, I will be with you till 4 in the afternoon. I just want to say hi to Sir Siganos. How do you pronounce that one? Do you wish to be famous, wealthy, and powerful? Be part of our organization called the Illumiti, right? Or Illumiti Brotherhood, filled with world leaders, business, and dami nito. Sir, I think I really have to thank that first. But by the way, maraming salamat. Ay, foreigner pala siya, sorry. Thank you for watching. Where are you from, sir? Siganos, right? How do you pronounce your name? Exactly. And I just wanna say hi. Good afternoon kay Aldrian Baria. Hi, Sexy Rocky. Ganda, good afternoon. Pati si Aldrian nahawa na kay Arnel. Diba dati wala namang ano? Dati wala namang ganda. Ngayon meron na rin. O sige, pwede ko bang tanggapin na talagang maganda ako? Amot daw ka nanay. Ay nako. Pero anyway, maraming salamat sa'yo Aldrian ha. Oy si Arnel, di na masyado nagpaparamdam. And then sabi niya dito, parang excited po yan. Yeah, mamaya I will be sharing this story later. Then, opo, nangyari na po yan sa akin sa isang lugar na hindi ko po napuntahan. Pero pagdating,
Wait lang ha, kasi nahirapan ako magbasa. Pero pagdating ko doon, pamilyar sa akin yung lugar. Parang nakarating na din po ako. Well, I forget the term. Okay, na ito iba naman to sa past life regression. Yun naman, yung like, eto ngayon, parang nangyari na to. Diba, have you experienced that, Kabandera, na sasabihin mo, itong bagay na to, itong pangyayaring ito, itong event na to, ay parang it happened before, na parang naibalik lang sa ngayon. Diba, may mga ganyan, the difference, kasi, or the different is like, hindi na siya katulad ng dati. Like, before kasi, na panaginipan, ay parang nangyari yung bagay na yan when you were in elementary. Pero ngayong you had, let's say, bungacious career, di ba, nagka-boyfriend ka na, nagka-asawa ka na, nagka-girlfriend ka na, yun yung pagkakaiba. Pero yung pangyayari ngayon, it's like parang bumalik yung dati, but I forgot the exact term na ginagamit doon. Parang meron yun eh, or talagang naggagaling-galingan lang ako, kunwari. Paano yung naggagaling-galingan, Sexy Rocky? Ay, manu ka damalo sa pangian. Tigilan nyo ako. Nagdi-DJ lang ako. Hindi ako professor. Ano ba? Ay, wait lang. Ay, you know what? May problema kami dito ngayon. Ano? Technical talaga. As in. Akala nyo kiniklik ko siya. Hindi. Naglulugaring lain ni siya. O, diba? Tama na. Manahimik ka. And sa sarili mo po nanggagaling ang takot kasi lagi mong iniisip. Sabi ng mga eksperto. Aldrian, not so sure ha, pero yan din yung pagkakaalam ko na sinasabi nga ng mga eksperto, yung mga dalubhasa sa may mga connection sa pag-aaral ng mga kaluluwa, 'di ba? Nasabi nila, minsan daw parang may nakikita tayo. It is because kung paano tayo mag-isip, 'di ba? Kung talagang tinatakot natin yung sarili natin, okay, nag-iisip tayo ng kung ano-anong nakakatakot. So doon nagsisimula na parang totoong may nararamdaman ka na, okay? Yun lang din yung pagkakaalam ko. Ah, okay. By the way, yeah, dapat po kasi may confident ka sa sarili mo. Pero grabe yung ano, no? Hindi natin maintindihan. Well, I had read the book na nagsasabing ganun. Wala namang nakakatakot managinip. Dreams are free and anything pwede ka naman managinip. Iba pala yung pagkakasabi ko ng dreams are free. That's a different thing. Yung kumbaga okay lang managinip. Okay, so di naman daw nakakatakot pero yun nga, siguro dahil sa kapaguran, kaya ganun and so on and so forth. But by the way, yun po yung ating story mamaya. Once again, past life regression na ang bibida ay walang iba kundi si Enzo. He is a 35-year-old. Okay? So, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na po ang iba't ibang establishment. Good afternoon. Especially kina Kevz. Hello sa inyo dyan, Kevz. Magandang hapon sa inyo. And especially ang kanyang kaibigan na si Raymark Tantoco. Shout out kay Raymark Tantoco and sa mga taga-barangay Dao, San Jose Northern Samar, especially to Kevin Herrero Tingzon. Ayan, shout out sa iyo Kevin ha, 'di ba napaparami ka? And how are you interested for that? But as of now, I think I really have to thank that first before ako mag-go. Okay, alam niyo naman sa buhay natin, 'di ba kailangan pag-isipan lahat ng mga bagay-bagay. But by the way, thank you for the visit, Signos. Yeah, he has a unique name. And batin na rin natin yung mga taga Silvino Lobos, especially the Von's Key Store. Hi to Ebony Allison and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. And of course, kay Ma'am Cecil Galiano Lasco ng Barcadas Resort. Yeah, magpapahuli ba si Sir Oliver Olesco. Yeah, batin natin lahat ng mga establishment, especially sa lahat pa ng mga resort dito sa buong Northern Samar. Happy, happy listening and thank you for choosing 88.1 Radyo Bandera Katarman. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ikaw, kung karag mo yan, ala. Hindi pwede. Oo, mapapagalitan ako ni manager kung pwede lang labas ng alas 4. Imagination mo lang po yan kasi kadalasan po yung

Ay, hi to Lina, biyado, kumusta naman yung afternoon mo? Ay, maraming maraming salamat ah. Kahit papano, ikaw ay nakatutok sa programa ni Sex Rocky, ang programang Reality Talks. Si, I forget the name, si Sir yung nagtanong nga na, hindi ko siya masyadong maintindihan, Sir. I know that you're listening right now. Tinag ko doon yung mismong page ko na Sex Rocky. Doon ka na lang po mag-PM or mag-DM para at least maibahagi po natin ang inyong kwento, okay? So for those who really wanted to send their stories, you can also DM or PM me. Yeah, that's Sexyrocky, SexyRocky, for my Facebook page, and for my TikTok, same pa rin po, Sexyrocky, SexyRocky. Hi to Sir Lucy's Papi Latino. Hi, good afternoon. Yeah, it's afternoon here in the Philippines. Nakalaiba ko ngayon mga kabandera sa isang application wherein mga foreigner yung mga nanonood sa atin. Kaya wala silang pakialam sa akin, gano'n. O pag nag-i-English, saka lang sila nakipag-interact. Pero kapag yung lingwa yung ginagamit ko na ay yung sa atin, wala silang pakialam, dead ma. Well, ganoon naman talaga tayo, no? Na kapag hindi natin naiintindihan yung language na sinasabi nila, dialect, whatever, it's like, ano naman ngayon, di ba? Kumbaga yung tipong nagkakapaus-paus ka na pero wala silang pakialam. It's not just maybe na wala silang pakialam, hindi lang talaga nila maintindihan. Ito naman masyado nag-overthink. Okay, ko-over mo, girl. Masyado kang nag-overthink. And yeah, once again, for those who wanted to share their story, pwede mo kong i-PM o kaya naman i-DM. Once again, that's Sexy Rocky. Punta ka lang po sa Facebook at i-search mo doon ang Sexy Rocky, SexyRocky. There's no space, okay? Again, that's SexyRocky. And batino natin si Lynn Biado. Hello, barangay po ang hinatad Sexy Rocky. Yes, ma'am! Okay, once again, patino natin yung mga taga-barangay Hinatad. And Kinanalita Jaime Tunog, batino natin yung mga taga-Hilalanagan. Ayun, and going to Barangay Pulangi. Especially to Sir Benito. Hello, good afternoon, Sir Benito. At yung kaibigan mo na si Ma'am Cynthia Diaz as well. Yung mga taga-barangay Cervantes, batin na rin natin. And sabi naman ni Ma'am Rosita Tejero, hello, good afternoon, Sexy Rocky. Yeah, good afternoon, Ma'am Rosita Tejero. Shout out to sa lahat ng staff ng St. Magella Birthing Home. Yes, ang St. Magella Birthing Home ay matatagpuan sa Macapagal Street, Barangay Mabolo, Caterma, Northern Samar. At ito yung kanilang mga serbisyo. Pwede rin po kayong magpakonsulta. Libre lang po ang consultation. Tama po ba ako, Ma'am Rosita Tejero? So yun, puntahan nyo lang po ang kanilang pwesto dyan sa Macapagal Street, Barangay Mabolo, Caterma, Northern Samar. They offer normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning services, and ear piercing para sa baby. Yeah, just wanna say hi to Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, Raquel Aleria. Hi to Lelia Liano, Chona Centino, Sonia Dones, Melinda Kimbo, Janjan Balando, and hi to Sir Rodel, yung kanilang gwapong bookkeeper. Hi to Sir Agaton Mitra, Sir October 30, kay Carlos Palabok or kay Kirill Labriano Gazo. Yams, hello, good afternoon din sa'yo. Kay Ma'am Miriam Juanero as well, Rachel Alcer and Cano Torla Ignacio. Bati na rin natin yung mga taga Barangay Dalakit. And kay Mistioso, hello sa Mistioso, good afternoon. Notarte Family, kay Mr. Blue Moon ng Las Piñas.
And just wanna say hi, magandang hapon din po kay Arjen Liquiron ng Sarangani Province. Sa lahat po ng mga provinces sa buong Pilipinas, batino natin sila dahil tayo po ay napapakinggan live sa Facebook. Hanapin mo lang Kabandera, ang Radyo Bandera Katarman 88.1. And of course, once again, walang ibang nag-iingay sa iyong radyo, kundi ang tinig ng nag

isang sexy Zenodis DJ, Sexy Rocky, sa programang Reality Talks. And hi kay yung boy, Tunet and Bitya. Batino natin yung mga taga Barangay Bliss or Talisay. Si Ato Irma, Mano Family, shout out. And Coronica Family as well. Escalante Family, Carpio Family. Uncle Olivar at Elisa. And hi to Joyce Gabion Valenteros. Especially yung kanyang guwapong husband na si Sir... Ay, Sir Fla. Bakit ko sinner? Si Franklin. Nag-sir na yan. Alright, and of course, lahat po ng mga barangay and municipalities out there na nakatutok din po sa atin. Lalong-lalo na yung mga drivers, ha. Sa init ng panahon, ayan. Sana hindi rin na uminit yung ulo ninyo. Dami ko rin kasi nakikita sa Facebook, mga kabandera, and I know na napapanood nyo rin kahit papano. Yung, diba, na minsan hindi nag-uusap ng maayos, nagkaanoan lang, nagbanggaan, yung tipong tawag dito ko, yung mga hindi sinasadya, or lalong-lalo na yung tawag, yung mga insidente. Okay, I think that's the proper term to be used. Yung mga hindi sinasadya, like yung mga driver versus driver, ganyan, di ba, na nagkaanuhan sila, parang nag-iinit na, ganon. Hindi na kayang mapag-usapan. Ay nako mga be, sa buhay natin, kailangan para humaba yung buhay. Huwag masyadong, ano? Ayoko na! Babay na. 'Di ba? Well, nasa sa atin kasi 'yun eh. Minsan kasi 'di ba, aside as a driver to driver, minsan naman driver to passenger ganyan. Sa Maynila, 'di ba? Nakikita natin ay nagkainitan na. Sa una okay, dampi-dampi lang. Tapos maya-maya may armas na. 'Di ba na parang oh my gosh. So kailangan talaga ay kahit papaano na pag-uusapan ng maayos. 'Di ba, like pare, pwede ganito. Sige, punta tayo ng barangay ganyan. Okay naman, ano ba yung na-damage sa iyo? Yung kapag kailangan maayos na usapan, 'di ba? Ganun lang sana para winner yung lahat. Winner ka, dai. Bongga ka, dai. Uy. Over naman to. Di ko siya maano kapag kasi dapat ko i-double click para hindi siya mag-continue, pero medyo nagkakaroon kami ng technical problem kaya ganoon. Okay, pagpasensyahan niyo na po. And yeah, nakatutok pa rin si ano, si Sir Signos. Hello sa iyo, maraming thank you. Alright, join me sa programang Reality Talks, mga kabandera. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. And you can also send your greetings to 09-488-699-736. Okay naman, 09-165-00-3771. Oh, ito yung problema ngayon kasi hindi ko siya ma-stop. Diba? Don't know why. Talagang nagkakaproblema ho kami ngayon dito technically. So, well, it's okay. Parang nag-iisip ako kung gagamitin ko tong effect or yung background ko or dito na lang ako magpi-play mamaya sa ano sa OTS namin. Okay, para nang sa ganun ay makontrol ko yung music. Kasi dito, every time na kiniklik ko siya, mga kabandera, alam kong wala naman kayong pakialam sa sinasabi ko kasi... Hi, Kuya Chad! Hello! Maarte ako ngayong hapon eh, no? Hindi nga, pag dito ko siya ginagamit, so ayaw mag-stop ng music, tuloy-tuloy talaga siya. Maduruto yung nga, kuan ini. Pero kapag dito ako sa OTS, I know hindi kayo masyadong familiar, pero ito po yung ginagamit na ng mga DJs para magkaroon, mag-play ng mga music. So yun, pag dito naman ko ginamit, mukhang okay siya kasi... controllable, kumbaga. Pero pag dito sa isa, itong palette ay sobrang hirap. Okay, nagkakaproblema kami dyan. So, kailangan ko tong EX. Wait lang, hanap tayo ng ganitong background din yung gagamitin ko para makontrol ko dito sa isa.

Sayang talaga be. Pero yun, dito na ako nag-play ngayon sa OTS na sinasabi ko kanina. Kasi nahirapan ako doon sa isa. Ayaw tumigil ng song, so baka abutan tayo ng gabi. But the problem, wait lang, gagamit pa rin tayo noon, pero hindi na for music. Alright, mga kabandera, it's already 1:38 on the clock. And, batiin natin si Kuya Chad. Ayan, ang DJing bihira lang mapakinggan, pero pwede niyong maging kaibigan sa dinaadto. Sa radyo. Bira mapakinggan sa radyo. Pero pwede niyong maging kaibigan sa radyo. Ang gulo ko, diba? Duwa kasi itong radyo.

Alright, mamaya mga kabandera ay ilang minuto na lang I guess. Or hindi, mga 2 or 2.30 doon na ko i-share yung kwento. Sana maraming tumutok eh, no? Para nang sa ganun, malaman din natin kung ano nga ba yung kwento ni Enzo na may pamagat past life regression. Yeah, batino natin si Ate Melinda Upog and hi to Kentan, my sexist friendy. Sir October 30 once again and Sir Agaton Mitra. Sa lahat mo ng mga kabandera na nakatutok for today's video, samahan niyo po ako hanggang last 4, 'di ba? Pinaulit-ulit ko na 'yan. And of course, you can follow us sa Sexeraki. Radyo Bandera Katarman, puro na lang ako eh, no? Radyo Bandera Katarman sa Facebook. And eto ha, good news dahil meron na po kaming official YouTube channel. Pwede muna pong hanapin sa YouTube ang Radyo Bandera Katarman. And we already uploaded the story, especially yung Kapet Kwentuhan every morning. That's from Mondays to Fridays. And of course, ang programang Reality Talks, uploaded na din po yung mga kwento. So kung gusto nyong mapakinggan via YouTube, so once again, paki-subscribe po ng aming YouTube channel, okay? So, yeah, pwedeng sa Facebook. Pero doon naman, sa tawag dito, sa YouTube kasi parang, kumbaga, purely, ano siya, story talaga. Kumbaga, wala na siyang daming ka-ek-ekan. Okay, so that's the advantage sa mga mahilig sa kwento or drama. And hi to Tita Aya's homemade shumai with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Sarap po yan ng Cuevas, available every 2 p.m. And once again, sa mga naghahanap ng kanilang... Oh, hi Mitch, hello! Sa mga naghahanap ng ano pala tawag dito, or gustong magpakonsulta, Sexeraki, okay ka lang? Nawawala eh, no? Wait lang, marami kasi akong iniisip. Masyado ka naman. Pagpresensyahan nyo na. Diba? Tumatas yung edad ho natin. Yeah, thank you so much, Mitch. Thank you for the visit as well. Ayun, sa mga gustong magpa-check ng kanilang mata o kaya naman bumili ng eyeglasses, pwede nyo nga puntahan ang The Vintage Vision. Sila po ay matatagpuan sa Gaysano Grand Mall, Katarman. Nasa loob po yung kanilang pwesto, okay? The Vintage Vision sa loob ng Gaysano Grand Mall, Katarman. Batino natin lahat ng mga utility watchmen, sina Sir Hernan, Sir Eduardo, and Sir Alan, especially si Ma'am Lorna. And just wanna say hi na rin kay Master Ivan. And sa Kristen Renaline, Elvira Surio. Batino natin yung mga tagapambuhan and kay April Tamalipata Balieta ng Dalaketa. Hi to Chinchin Glodo and RG Glodo, akanya gwapong asawa. Hi kay Mana Baby Agunoy. And kay Ate Beth Villazar sa mga taga Second District, batino natin. And of course, just wanna say hi kay Mana Gloria Tesoro ng Tamburusan, Lilian Morales Lipata, and Notarde Family. Once again, si Giselle Angali Tenedero and Josephine Ortonero. Miss Tioso, hello. Good afternoon sa'yo. Sana ay okay ka ngayon. At sana ay nag-enjoy kang mapakinggan ang programang Reality Talks. Okay? So yun, Ma'am Rosita and Lynn Biado, thank you sa pakikinig. Yeah, so let's gonna try to play another track.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman. All my life was a

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera,
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 98.1 Radio Bandera Katarman.
1: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Dear Sexy Rocky, ako si Anzo, 35 years old at hanggang ngayon, single pa rin ako. Hindi dahil wala akong nakikilalang babae, kundi dahil may isang bagay na matagal ko nang hindi maintindihan. May nagugustuhan akong babae ngayon, mabait siya, simple at kakaiba ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Para bang matagal ko na siyang kilala kahit hindi naman kami matagal na nagkakilala. Pero kasabay ng saya na nararamdaman ko sa kanya, may isa pang babae na matagal nang gumugulo sa isip ko. Hindi siya totoong kasama ko sa buhay. Sa panaghinip ko lang siya nakikita. Mahigit 10 taon ko na siyang nakikita na pabalik-balik sa panaginip ko. Minsan, nasa luma kaming lugar na hindi ko naman alam kung saan. Minsan magkahawa kami habang umuulan. At minsan naman, umiiyak siya habang paulit-ulit na sinasabi ang salitang, "Please, sumama ka na sa akin." Nung una inisip ko na parang normal lang naman, baka imagination ko lang din, pero habang tumatagal parang nagiging totoo ang pakiramdam ko. May mga bagay na pagising ko, pakiramdam ko may iniwan akong mundo. Yung tipong mas mabigat pa minsan ang koneksyon ko sa babaeng nasa panaginip ko kaysa sa mga totoong tao na nasa paligid ko. Dumating sa punto na natatakot na ako. Alam mo kung bakit, DJ? Kasi may mga pagkakataon na parang gusto ko na lang sumama sa kanya. Yes, totoo. Hindi ko mapaliwanag. Para bang may humihila sa akin papunta sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Pero sa loob ko, alam kong mali. Alam kong may totoong buhay akong dapat harapin. Hanggang sa may nakilala kong babae sa totoong buhay. At doon, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi siya dramatic, hindi siya parang nasa pelikula, pero kakaiba siya dahil pinaparamdam niya sa akin na nandito ako sa realidad. Kapag kausap ko siya, gumagaan ang isip ko. Kapag nalulungkot ako, hindi niya kailangan gumawa ng milagro sapat nang maging totoo siya. Doon ko na-realize na minsan, hindi lahat ng malalim na nararamdaman ay ibig sabihin destiny. Minsan, trauma lang. Minsan, loneliness. Minsan naman utak natin yung naghahanap ng escape kapag pagod na tayo sa realidad. Pero dahil sobrang curious ko, nagpatingin ako sa isang eksperto tungkol sa past life regression. Gusto kong malaman kung may connection ba talaga ako mismo sa babaeng napapanaginipan ko. Habang kinakausap ko yung eksperto, marami siyang sinabi tungkol sa subconscious mind, memories, emotions, at kung paano minsan na gumawa ang isip natin ng kwento mula sa matinding emosyon at kakulangan. At doon ako natauhan. Hindi ko kailangan ng patunay kung galing ba siya sa past life ko o hindi. Ang mahalaga, hindi ko hahayaang kainin ako ng isang bagay na hindi ko mahawakan sa realidad. Kasi ang totoong pag-ibig, hindi ka hihilahin palayo sa buhay. Ang totoong pagmamahal, ibabalik ka sa sarili mo. Kaya ngayon, mas pinipili kong pahalagahan yung babaeng totoong nandito. Yung kayang hawakan yung kamay ko, hindi lang sa panaginip, kundi sa totoong mundo. Your letter sender, Enzo.

So, yun po yung kwento natin, mga kabandera. And then, eto no, advice ko lang din sa mga taong may mga bagay na hindi nila may paliwanag, mga panganib, kakaibang pakiramdam o matinding koneksyon sa isang tao. Huwag niyong hayaan mas lamang ang ilusyon kesa realidad. Normal naman kasi magkaroon ng malalim na imagination at emotion. Pero tandaan ninyo, ang tunay na tao ay yung nagbibigay ng kapayapaan, hindi yung unti-unting nilalayo kayo sa totoong buhay. Minsan ang sagot ay wala sa nakaraan, kundi nasa taong pinipiling manatili sa present mo. At kung may taong nagpaparamdam sa'yo ng liwanag habang nalulunod ka sa gulo, lalo na ng isip mo, huwag mo siyang baliwalain. Dahil baka siya yung paalala na may dahilan ka pang manatili at magmahal sa totoong mundo.

So that is past life regression, kwento ni Enzo, 35 years old, na may totoong minamahal, hindi yung sa past life niya. Okay, kumbaga itong letter sender natin na si Enzo, meron talaga siyang jowa. Oh, Enzo, Zanol, talaga may jowa sa totoong buhay. Miss ako sa'yo. By the way, hello kay Miss Yoso. Magandang hapon sa'yo. Maraming salamat sa message. And of course, kay Aldrian Baria, ingat-ingat. Yung mga nasa bundok ngayon, shout out to sa inyo. And relax, relax. Ako bahala sa inyo. Total, ako naman yung mapapagod, diba? But by the way, yun nga, balikan natin yung kwento na minsan talaga siguro, sabi nga ng mga eksperto, baka dala lang ng emosyon or relaxation, medication, o kung ano-ano man. Minsan, siguro dahil din sa, like, uhaw ka sa ganung bagay, nadudugtungan yung panaghinip mo na parang, kumbaga, fantasy, diba? Na parang papunta na sa reality, pero hindi naman talaga siya nag-exist sa totoong buhay. So siguro, hindi ko alam kung may connection din to sa problema, sa mga pinagdadaan natin sa buhay, sa araw-araw. Pero ang importante dito, mga kabandera, ay yung harapin mo yung katotohanan. And I think wala nang masasaya pa sa totoong tao na nakakarelasyon mo. Compare doon sa past life regression na binabalikan yung nakaraan kasama yung taong never mong nakita in person. Diba? Kasi minsan dinadaya tayo ng panaginip natin. Na marahil sasabihin mo, baka ito talaga yung nakatadana sa akin. To the point na parang gusto mo nang sumama. As what Enzo said or mentioned. Pero mga kabandera, again and again, wag na wag kang magpapatalo sa panaginip lang or ilusyon. Iba pa rin ang realidad at mamuhay ng totoong taong may minamahal.

diba? Ang sarap yung feeling na may magsasabi sa'yo ng mahal kita in person. Hindi yung mahal ka niya pero sa panaghinip lang. Kasi sa panaghinip, you can have a perfect world. To be honest, lahat pwedeng maging perpekto. Kasi nga, panaghinip lang siya. But in reality, life will never be exciting. Kapag hindi mo nararanasan yung pain, kapag hindi mo maranasan yung lungkot, hindi nagiging challenging yung buhay. Pero kapag nararanasan mo that sometimes nagkakaroon tayo ng disappointment in life, nakakaramdam ka ng pagluha, pag-iyak, ibig sabihin, nabubuhay ka sa totoong mundo. Right? Nabubuhay ka sa realidad na kailangan mong maranasan yung mga bagay-bagay na minsan napagdadaanan mo rin. Okay, like mapag-isa, 'di ba? Na minsan you will be rejected by the opportunities na akala mo para sa'yo. Okay lang. Kasi yun yung realidad at yun yung nangyayari sa totoong buhay. But kung hindi mo nararanasan yung ganyang klaseng buhay, so that's really, you know, impossible. Na lahat naman talaga sa atin ay nakakaranas ng kalungkutan, 'di ba? Mga bagay-bagay na sadyang nakakagulo sa isip natin, yung mga struggles natin in life, and that's normal. Dahil buhay ka. Dahil nasa mundo ka ng realidad. Right? Kesa naman dun sa relasyon na, you know, fantasy that goes beyond reality. Ang sarap yung ini-enjoy mo yung buhay. Nakasama siya, yung taong mahal mo. Yung taong makakasama mo habang buhay. Hindi yung taong kasama mo habang buhay, pero sa ibang mundo. Diba? Sa mga taong nakikinig, I think it's very simple. Na kung hindi ka lang magpapadala doon sa emosyon, doon sa panaghinip mo na dinadala ka sa lugar na kung saan akala mo perpekto. Diba? Mapipigilan mo yan eh. Kung alam mo lang how to handle your situation as well. Na, ay oo yan o. Bakit ako magpapatalo? Alam ko naman na ito yung realidad. Alam ko naman na sa buhay ay kailangan maranasan ko yung kahit papano mapagod. Kasi siguro sa kabilang mundo, hindi ka mapapagod eh. Lalo na kung sa mundo ng, alam mong hindi naman talaga totally tao. Right? Nag-enjoy ka, pero yung totoo, kapag nagising ka na, yun na yung realidad. Na kahit papano may fear, na kahit papano may pressure. And that's completely natural. Kasi buhay ka. Kasi totoo. Alright, batino natin si Philmar Galio Pacampara. Ano to? Shout out Barangay Katungawan. San yan? Maliafat Pacampara, and hi to Jaster Finn Pacampara. But by the way, hello, good afternoon. Magandang hapon sa'yo, Philmar. Kumusta naman yung hapon mo ngayon, Sir Philmar? Yeah, join me mga kabandera sa programang Reality Talk. So I will be with you till 4 ng hapon. And for those na may gustong sabihin, ano ba yung thoughts mo? Ano ba yung opinion mo? Pwede kang magpadala dito mismo sa comment section ng Radyo Bandera Katarman. Again, kasama mo pa rin po ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky. At sa mga nakikinig ngayon na gustong magbahagi ng kanilang kwento, if you just really wanted your story to be heard on air, diba? So, pwede mo akong i-DM o kayo naman EPM. Once again, that's Sexy Rocky, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for my TikTok, same pa rin po, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. At pwede ka rin pong mag-message sa aming page, ang Radyo Bandera Katarman. And yeah, anyway, don't forget to subscribe our official YouTube channel, Radyo Bandera Katarman. And again, for Facebook, just simply search Radyo Bandera Katarman 88.1. And sa Play Store naman po, my tuner, as in T-U-N-E-R, and then Radio Philippines. Anyway, it's already 49 past the hour of 2 on the clock, and you're still with me with the program Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarma.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo
3: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking

0: X Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Purging. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw.

0: araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera

Alright mga kabandera, it's 53 past the hour of 3 on the clock. And this time check is brought to us by The Vintage Vision, located at Gaysano Grand Mall, Katarman. San Miguel Pale Pilsen, Best Cafe and Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. Alright, so pasansya na kasi na BCO tayo ng konti, may kinausap lang. And hello kay Miss Yoso, basahin natin to. Alright, medyo mahababa eh no. Wait lang ha, mukhang mapapalaban tayo dito eh no. Alright, and kapag magandang dreams about growth and multiplication, use it to encourage more people. Kapag hindi maganda, rebook it, better keep it up, and ipag-pray na hindi ito mangyari, at always mag-declare pa rin ng positive kahit negative ang dreams. Kung nangyari naman ang negative dreams, maging positive pa rin dahil walang negative ang hindi kayang gawing positive ng Diyos. May hope kay Jesus, or baka may hope, it could be Tagalog or English. But anyway, use our faith and great positivities. Alright, so bagay yun, no? Lahat naman ng negative pwedeng gawing positive ni God. Ang dilim ay hindi permanente. Ito lang ang paraan ng mundo para ipakita sa iyo ang ganda ng mga bituin. Another one here, may mga gabi talagang mabigat ang pakaramdam. Yung tila ikaw lang ang lumalaban sa sarili mong problema. Pero, sa mga panahong tahimik at mag-isa ka, doon ka rin hinuhubog ng Diyos para maging mas matatag, mas matyaga at mas malakas kaysa dati. Hindi man palaging may taong nakaalalay sa atin, hindi ibig sabihin na wala na tayong kasama. Ang Panginoong Diyos ay nanatiling nakaagapay, nagbibigay lakas at pag-asa kahit hindi natin siya nakikita. Minsan ang pag-iisa ay hindi kaparusahan kundi paraan ng Diyos para turuan tayong tumayo, manalig at mas mapalapit sa Kanya. Kaya kung may gabi mga mabigat ang dibdib mo, tandaan mo, hindi ka kailanman na pinabayaan ng Diyos. Ganda talaga, misyoso. As in talagang grabe lang. Nagagandahan ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Pag nag-ground yung lips ko sa microphone. Pinahahalikan na natin yung mic. By the way, Miss Yoso, maraming salamat eh. No? Medyo nahihirapan ako mga kabandera magbasa kasi every time na ini-scroll down ko, parang bumabalik sa taas yung arrow, okay? Baka isipin kasi ng iba, di at talaga ako marunong magbasa. So it's just that yung arrow talaga. Dapat sisihin tong arrow na to eh. Kakainis ka. Pero yun nga, ang ganda ng kwento eh. No? Ang ganda lang kasi it teaches us na kailangan talaga natin maging matatag at maniwala tayo kay God. Diba? Tama yun, Miss Yoso. Ang nagustuhan ko dito, yung sabi dito na ang pag-iisa ay hindi kaparusahan kundi para ng Diyos para turuan tayong tumayo. Diba? Kumbaga, kapag may mga panahon na mag-isa ka na lang na parang humaharap sa mga balakid sa buhay, challenges, mas dun ka nagiging strong at tinuturuan tayo ni God para mas maging stronger pa. Yeah. Diba? That's why I love the music or the song titled Stronger Than Before. So, kumbaga, mas nagiging matatag tayo. Hindi ibig sabihin na kapag marami kang problema, mas lalo kang nangihina. So, dapat, the more na marami kang problema, mas pinipili mo pa rin maging matatag. Okay? And huwag ta masyadong magpadala dun sa negativities, although hindi maiwasan, pero iba pa rin yung may positibong pag-iisip at pananaw sa buhay. Yes. But by the way, it's already 3:57, Miss Yosa. Once again, maraming salamat. So, pasansya na mga kabandera sa mga naghintay kanina kasi may kinausap lang po ako. Okay. Binisita po ako dito ng aking kaibigan. So, yun. At nag-gilax-gilax na rin. Ito yung kagandahan kapag halimbawa wala tayo sa radyo, nakakapagpahinga din kahit papano.
Yan yung kailangan ng mga DJs, okay? Yung makapagpahinga kahit papano. And paano yan? Gotta go na po sa Sex Rocky. Once again, sa lahat ng nakikinig, sana ay may natutunan kayo sa kwento natin, okay? So, yun po yung past life regression kwento ni Enzo, 35 years old. Pero again, ha, meron siyang girlfriend. Huwag kang ano dyan. Hindi dun sa past life niya, kundi sa hinaharap. Okay? And nako, talaga naman kapag may minamahal ka, lalong-lalo na sa ngayon, eh, talagang ma-inspired ka, magiging masaya ka everyday, no? At doon naman sa walang mga jowa, piliin mo pa rin maging masaya. Hindi pa katapusan ng mundo para malungkot. Diba? Be positive, whatever happens. Kailangan maging strong ka lang at lagi mong iisipin na every day is blessings and laging may hope or pag-asa. Diba, Miss Yoso? Yun. O, napapadalas kong banggitin ngayon siya kasi pawala-wala ito. Nawawala si Miss Yoso. Alright, and of course, sa lahat na po ng mga kabandera natin na nakikinig pa rin sa mga oras na to, kina Kevs, dyan sa HXR, and si Raymark Tantoco, si G. Sarunias, and DPR ng HXR. Lagi silang nakatutok sa Radyo Bandera. Maraming salamat po sa lahat ng mga drivers, sa lahat ng mga pasahero dyan, going to somewhere down the road. Hello, good afternoon. At syempre, sa lahat po ng mga nagme-merienda. Yes, it's merienda time. It's already 4 o'clock in the afternoon. At nakapiling nyo nga ang sexiest and hottest DJ, Sex Rocky. Diba? Ang ganda ng kwento. Wala lang. Nagandahan lang ako. Yes, once again, pwede niyo pong mapakinggan sa YouTube channel ang Radyo Bandera Katarman, lalong-lalo na po yung mga stories namin na isinishare sa programang Kapat Kwentuhan every Mondays to Fridays from 9 to 11 in the morning, and then sa programang Reality Talks 1 to 4 ng hapon. So nasa YouTube na po, mga kabandera, yung stories. Kaya naman, pwede mong isubscribe ang aming YouTube channel. Once again, punta ka sa YouTube or isearch mo doon ang Radyo Bandera Katarman. Okay? So, kanina itong story na to, andun na. Diba, Toro? Advance. Advance yun. Alright, kay Aldrian, once again, maraming salamat sa pagtutok. And kay Ma'am Rosita Tejero, sa lahat po ng staff ng Saint Magella Birthing Home. And si Lynn Biado, hello, shoutout sa'yo. Kay Ate Melinda Upog, and to Kent Tan, my sexiest friend, and hi to Murata, Analisa Zingzon ng Jose Bad Santos. Yeah, I think I really have to go na, mga kabandera. It's already 4 o'clock in the afternoon, and I will be leaving you a song titled

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1.
1: Tricycle sa muzika, sa bahay at trabaho, isang radyo.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang

0: Presto, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: 수영이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: Para sa Radyo Bandera, alas 5 ng hapon. The Time Checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakayan.
1: At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
18: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
19: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
21: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
20: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
21: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
21: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
20: Yan.
21: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
25: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
24: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
21: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
21: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
20: Lagi pong pakinggan ang ating programang
24: The Secret of Health.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
9: Pampamacho!
11: Pampahealthy!
9: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response.
16: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatawag.

0: nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice cookies at rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
7: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
10: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
9: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
10: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
10: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
10: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator

0: Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, Dudu Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mar Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Layang pamamahay
1: bandera
0: sa pagbabalita,
1: ihahatid
0: ang mga nagbabaga
1: at pinakamaiinit na kaganapan
0: ng mas komprehensibo
1: at walang kinikilingan
0: sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo,
0: matalinong hinihimay,
1: iniimbestigahan
0: ang bawat isyong pampubliko,
1: balanseng tinitimba
0: para
1: sa taong bayan,
0: sa entertainment,
1: musika
0: at mga usaping inyong kagigiliwan
1: simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo.
1: Balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera,
1: maglilingkod sa inyo ng tapat
0: at serbisyong totoo.
1: Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Isang entry na.
4: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
3: Isang entry na.
4: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
3: Isang entry na.
4: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
3: Isang entry na.
4: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo
4: at magka-premyo raffle promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Isa na namang nanay na tulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
12: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.

0: ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
3: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
4: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
4: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
4: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building Building, EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
4: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002.

0: Smart Choco. Choco linam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi po pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasensi!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026.

0: 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
2: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Basta radyo, ibandera mo!
10: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Wag bibitiw, simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na

0: If you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: mahal!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahay.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone

0: napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: We play your favorite music wherever, whenever. RBN Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
4: Basta radyo, ibandera mo.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Magandang umaga mga kabandera, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Magingay, mga kagigising pa lang sa mga oras na ito. Good morning! Papa Prince po, napapakinggan ninyo sa umagang ito. Noong saan papanguna, Prinsipe pa. Mabuhay! Ayan, isang nagmamasigabong palakpakan ng lahat ng mga nakaantabay sa mga oras na ito, mga kabandera. Sana all na lang tayo. Anyways, samahan niyo po ako hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lang ho yan sa 88.1 Radyo, Bandera, Katarman. Anyways, isang oras po sa buong Kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 5.49 na po ng umaga. Oras din po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation ng Diri Maslong sa iyo, sorok-sorok. Kapag-gapon natin mga kasangkayan ko sa hanginan ng Radyo Bandera, ang Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samara. Mama Miss, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. Kapag-gapon natin ng San Miguel Pilsen, the true global, the Filipino beer. Good morning sa mga tricycle driver. At syempre, good morning din sa ating mga pedicab driver.
1: Good morning!
0: Magandang umaga ho sa inyong lahat. Sa mga kabahayan na dumadagong-duna kanila mga radyo, good morning!
1: Good morning!
0: Araw ho tayo ngayon ng Martes, May 26 sa taong 2026. Yeah. Diba? Double-double na. Yeah. Anyways, ang number po natin, 0969-0716-213. Once again, 0969-0716-213. Mga kasanggayan ko sa kahanginan. Of course, basahin na natin itong mga... Nakantabay sa atin ngayong umagang ito. Shout out kay Marcus Studio. Sabi, good morning Papa Prince. Good morning. Wala naman kay Dos Labong. Labong ba? Sabi niya dito ni Enero Dos Labong, good morning. Oh, good morning Manliwat Madam. Wala kay Telma Barcibal. Tama ba Barcibal? Oo, sabi niya,

0: Morning with heart. Good morning din ho. Si Jana, same mula kay Jana, si good morning with heart again. Good morning. Maganda yung umaga ninyo ah. Oh, medyo pangit yung umaga ko eh. Hindi ako makatulog sa gabi. Hindi makatulog sa gabi sa kakaisip. And mula naman kay DJ Nels Elido, good morning idol. Pa-shout out naman sa boyfriend ko ng happy birthday. Dahil birthday niya, hindi pwede na walang kanta yan. Happy birthday to you. Happy birthday.
1: DJ Norte, kasama si Papa Blaze.
0: Oh,

0: Ano ba pangalan ng boyfriend mo, DJ Nels?
1: Pagmata na.
0: Pagmata na. Pagmata na kay Aga na.
1: Tana.

0: Maria.
1: Happy birthday sa mga nagbe-birthday yan na. Labi na God sa boyfriend ko na ni DG na sa El Nido, Palawan. Sino daw la?

Oh, oh, oh, oh. Ayan, humalawig pa. Humalawig pa niyo mga kinabuhi. Happy birthday nala sa iyong atanan. Ayan. Ipag pa daw yun nato na pagpa-shout out sa mga oras na ito. Sa iti ko, no? Mabaho ko dito. Clyde Lister, Herrera Simpes. Good morning, Papa Pren. Shout out din nga sa Barangay Magdas. Animpe Family nga, permi ko, no? Oh, always na mamati sa radyo aga-aga pa. Abrido na ang Radyo Bandera, nakatutok. Kuno. Hay na. Shout out to all makagtasanon. Ngan kapitan na po nga di sa Barangay Makagtas. Salamat po and God bless you all. Ayan. Good morning sa iyo, Clyde Lister Heriras. Maimpis family dira sa Barangay Makagtas ngan sa nga tanan, mga taga Makagtas nga namamati yan na maupay nga aga sa iyong atanan. Ha? Wala kayo naman, Santos Miraya. Morning, Papa Prensa. Babati naman ang happy ka na Manoy Judy Gorimbalim sa Barangay Bangon. Piesta di ba ngayon sa Bangon? Happy piesta sa mga taga-Barangay Bangon. Mabuhay ang Paragputos. Brady, good morning, Radyo Bandera El Nido, Palawan. Wala naman kay Telma. Good morning, Idol. Pa-shoutout ko sa Barangay Dalakit sa family Barkabal. Ay, Barkabal ba? Oo, tama. Sorry. Barkabal. Wala naman kay Maricel Mijos Golo. Good morning po, Idol. Shoutout po sa tanan ng mga taga-didi sa Barangay San Juan, Labisares, Northern Samar. Mapay nga aga sa iyo mga taga-Barangay San Juan, Labisares. Labi na God kan Maricel Mijos Gulo, no? Good morning, madam. Wala naman kay Diaz. Good morning, Papa Prince. Good morning. Oo, tapos good morning, Radyo Bandera. Oh, nabasa ko na pala to. Nagdubli-dubol yung comment niya, B. Okay. Once again, 0969-07-16-213 ang ating pangmalakasan na linya. Now, saan pwede niyong tawagan? Pwede niyong mag-text sa mga oras na ito, mga kabandera. 0969-07-16-213. At live na live nyo pang napapakinggan, nakikita sa ating Facebook Live, Radyo Bandera Katarman. Gising na! Bangun na! Aberte ko na yan ni Manoy Judy Idol. Ah, okay. Sorry naman, Kuya Santos. Ayan, ginkantahan ko na ka. San happy birthday. Yung ankam adlaw niya na san boyfriend ni sino ini ni DJ Nels. Right ko. Happy birthday na laho sa iyong atanan. Labinagod ko no kaya na Manoy Judy. Judy, tama ba pag-pronounce si Papa? O sana pag-uwi ko dyan ngayong June, patron ko no sa Kabakungan, Alinor and Samar. Ma-meet ko kayo. Sure, why not? Alam mo, maliligo kami ngayon sa Kabakungan. Kung di ako nagkakamali, siguro after sa night market. Oh, medyo piraw-piraw pa ako kasi nag-cover kasi kami sa night market. Ano kasi kami, media partner ng Capitol. Kaya nagpunta kami doon. Hindi po hindi nawala doon ang presensya ng Radyo Bandera Katarman. Oh, palakpakan! Maraming salamat ha, mga sir, mga madam. Daming tao doon, no? At saka ang daming pagkain. Oh, kayo sa mga pupunta doon, mga kabandera, punta na ho kayo doon sa Diin Kunta. Sa night market, no? Alas 5 to 12, alas 12, sanggab-i, mga kasangkayan ko sa kanginan, ha? Nga, nano pa ini? Oo, magkadroon din lang kasi may mga barbecue, may inasal. Wow, sana all. Basta magkadroon din lang, may milk tea. So habang naglalakad yung pamilya niyo, nagkikita-kita doon sa kuan, sa mga banda na nagkakaranta doon sa night market. Ano, mga kasangkayan ko sa kanginan. Di ba? Ada ka mong mamamalit. Pwede dito mag-inom-inom, magtagay-tagay. No, mga kasangkayan, labi nito mga paraghubog. Pwede ito. Di pwede, hindi rin kang pinagbabawalan. Palakpakan ko pa kami, mahubog pa kami.
Sana all nahubog. Okay, talag sa nalako nung yan na maghubog ang mga tao. Talaga. Kaya wala naman kuno kay Papa Prince. Kaya wala na nga ni kwarta. O ito lang problema. Kaya wala naman ngayang kwarta. Pero kung damo nga ni ko ng kwarta, one time big time. Ubus dayon sa'yo la katangway. Dapat kung mayong kamo mga kwarta mga kasangkayan, ikatusin maupay, ano? Wala naman masama mag-inom-inom. Basta ito, listo ka lang mag-control. Pag alam mo, parang lasing ka na, parang mauubos ang pera mo, huwag mo nang idayon. Pag mata na! Kayaga na! Anaton oras sa Bugos Kakapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Sayo nga minuto bago sumangat ang alas 6 aga. Oras gindara sa iyo San Miguel Pelpel Center True Global Filipino Beer. Kapag gihapon naton ang Red Horse Beer. Ang Best Coffee Green Kaping Ora Palpitation dari Maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit itong sagatan ng mga pharmacy dito sa Bungto San Katarman. Kapag gihapon naton ang Pure Gold Katarman located at Barangay Makagdash Katarman Northern Sama. Papa Prince Baripong, napapakinggan ninyo, napapanood sa inyong mga Facebook at napapakinggan sa inyong mga radyo. Papa muna, Prinsipe pa sa programang Gising Norte. Of course, dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ang radyo iwawagaywa ng buong Northern Samar Pakaka. Once again, 0969071613 mga kabanda. Parang ang itim ko dito, parang kulang kami ng ano, parang kulang kami ng ring light. Dapat ulit may nakatutok dito kasi yung TV namin sa sobrang laki, nag-ano yan, may reflection sa camera. Nagiging itim tuloy ako dito. Para akong ano, para basta. Pero maputi ako sa personal. Sobrang puti ko, grabe. Baka pagsabihin nyo, oh my God, Papa Prince, nagugluta ka ba? Sabihin ko sa inyo, oo, yung sikreto ko, nagpapaturok lagi ako. Pagmuta na, diba? Aray mo. Anyways, balik tugtugan muna tayo pampakara sikas lamon as ang mga siki nga diri makuangkuan. Maoroog nat bangin pagrayumahon iton. Hala ko ratcha.

0: Sí, arraigo. ¡Ay,
1: good morning!
2: Radyo Bandera Katarman na oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa alas 6 just na po ng umaga mga kasangkangin ko sa langina yeah. Oras sa gindara sa iyo San San Miguel Pale Pilsen Venture Global Filipino Beer. Kapag gihapon nato ng San Miguel ay Red Horse Beer yeah. Sorry na po sa mga sponsors yeah. And of course Best Cafe Green ang kaping wara palpitation ng Derimaslom sa iyo sorok-sorok Santon Plaza yeah. And of course, kaupod gihapon nato ng Pure Gold Katarman located at barangay Makagtas Katarman Northern Samar mga sangkayan ko sa kahangina. Nagbabalik po ang programang Gising Norte. Oh, saan? Ako na nga nagigising sa inyo. Hindi ka pa magising. Aray ko po. Papa Prince, pa-request naman po ng Islahan Samar. Islahan Samar, tulo ka party. May iste, may wiste, may iste. Baliktad na. Anyway, good morning po dyan sa bayan ng Katarman. Anlaw family. Tapos Lalo family. Kay Roel Lau. Ay, lalo na ko no kay Roel Lau. Tama ba? Yeah. Kay Alma Doreen, shout out po sa lahat. Galing naman kumuratsa ni Papa Prince Dinga eh. Yeah. Ano lang yan? Buwa live to. Yeah. Sabi naman ni ano ni Elgat, morning Papa Prince, shout out watching from Barangay Tabo. San Policarpo, Eastern Sama. Followers ka ba na ano ng Sky Radio sa ano sa kabilang station? Oo. Kasi karamihan doon sa mga followers namin doon sa Sky Radio. Mga taga ano, taga East. Of course, mga taga kuan lang gihapon ng Northern Samar. Kay an Sky Radio ginaabot man sa kuan San Policarpo. Abot nga doon kuan ang signal nera. Anyway, sa oh, di ba, mini-mention ko kasi sa second district yun. Ano yung sister company kasi namin yun eh. Pag alam mo, pag wala dito si Papa Prince, pag Sabado at Linggo, nandun ako, dumuduty ako doon. Napoprogram tayo doon Sabado Linggo. Diba? Dami kong station. Kaya hindi mo maalamagam. Boses ni Papa Prince yun ah. Akala ko ba, lumipat na siya. Lumipat, pero bumabalik din. Good morning, Papa. Para simula naman ka, Jezebel Duarte Librino. Hi, good morning. Jezebel, I miss you. Kailan ka uuwi? Parang nagkikita ah.
1: Good morning.
2: Oh, hindi, nami-miss ko si bihira na lang tumanood sa Facebook Live niya. Busy to. Hindi katulad kay Janice. Habang nagluluto sila diyan, may nakagising Norte sila diyan. Radyo Banderang tinututukan nila diyan ha sa kanilang canteen sa Paranaque City. Yeah. Maraming salamat Janice. Palakpakan dyan. Sabi niya pa, shoutout man ko no Papa pa rin sa Barangay Malidong, Gamay Northern Samar. Ngan ko no sa Quezon, Mapanas Northern Samar. Hello, good morning.
1: Good morning.
2: Oo. Sino pa isi-shoutout na to? Diyan na si, gida mo, igod man ito yung kamag-anak kayo. Danay, gisisahid mo ang bugos nga pamilya. Mo pa ito, magsishoutout ka nga ni Sahira na. Hindi kay sayo ula. Magdumot man ito. Good. Ah, kalamay pa nga, pina-shoutout liwat nga. Kamu-kamula, no? Kailang ga, daapi gadsira. Ano yung apo sa tuhod, sa rapadapa, sa kigol-kigol. Good morning, Papa Pen.
3: Mata na.
2: Oo, nagmamata ko no pala, me. Sana all.
1: Good morning.
2: Ano, wala ka kakulkag. Eh, nagmamata ka pa man lang.
1: Good morning.
2: Sabi ni ano, walang anuman po Papa Prince. Sabi ni Janice. Oo nga Janice, nakakataba ng puso. Kasi kapag pumupunta talaga dyan, matik talaga yan. Naka

maging sa Luzon. Of course, sa pamamagitan po yan ng ating radio application, i-download nyo na po. Sa inyong Play Store, hanapin lamang MyTuner o kaya Radio Philippines. Kapag na-download nyo na yon ang MyTuner, hanapin nyo doon ang Radyo Bandera Katarman. Lagyan nyo ng Katarman. Hindi nyo ako eh. Para mapanood nyo, mapakinggan nyo po ang lahat po ng mga programa doon. Ha? Mula umaga hanggang gabi. Para kahit wala kang radyo, pagbuksan mo yung ating radio application, parang nakaradyo ka na rin. Ha? Dito kasi sa ating Facebook Live, halimbawa, pag nagpo-program lang si Papa Pren sa Gising Norte, sa kanyo lang ako mapapakinggan. After my program, hindi nyo na mapapakinggan ang ibang programa. Pero tuloy-tuloy po yun na nag-i-air dito sa Radyo Bandera Katarman. Subukan nyo na ngayon, mismo mga kabandera. Sabi niya, babawi na ako, Papa Prince, pag makauwi na ako, no. Bibisi po sa trabaho. Kaya nga eh, oo. Maganda yan, ha. Bisibisihan muna kayo. Pero at least nakakadalaw-dalaw ka pa rin. Sabi niya, kape po, Papa Prince. Sige. Yadi po, nagkakape na ako, ho. Anak kong ginkakape, best coffee green. Mga kasangkayan. Tungon kayo, wara man ni palpitation. Nandari maslom sa iyo, sorok-sorok. O sa ako, kaya ako manainom liwal. Napapalitin na yun sa nangatanan yung mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarman. Kaya naro pa niyo ginuhulat, sugura na ninyo. Sabi na, watching from Tundo, Manila. Aray mo. God bless po, sabi ni Josephine. Ay, maraming salamat. Josephine Pabilan. Pabilan po. Ano ho yun? Ganda lang ang pilyano ni Josephine Pabilan. Anyways, good morning kay Tita Roda dyan sa barangay. Nanasad to nga barangay. Barangay Garden, Artich Eastern Samar. Naglo-loading, good man na kayo. Wala ka siya pa, ka-move on sa rin. Gisugan mo kahapon, Tita Rodang. Mayroon sa'yo, nakulkog. Nakulkog ba na, dok-dok? Oo, basta mawag ito. Pag pinaura-ura kay bangin kay bulukan. Oo, hinahinay lang. Ay, kumbaga, damo pa man ito. Hindi kasi't maubusan. Mientras may tao pa sa kalibutan, mau ito. Sama. 09690716213 ang ating linya. Pwede akong tawagan, pwede kayo mag-text once again. 09690716213 sa mga nakikinig ngayon sa

0: Dandang. Oh my God. Aya! O siya, sinusulit lang, no, mga kabandera. Ganun talaga. Kailangan sulitin ang mga pagkakataon para at least may mga remembrance ka mo. O man ito, pag mamamatron kam, sulitan na. Ngasin, pamutos kam, singgida mo eh. Diba, kay Basi, wara man masusugad sa iyo na pag-uuli niyo sa iyo balay nga. Ah, kay gida mo eh, manliwat ang kuansin ni naputo. Siguro ko kay nakakanto kagod sa abo. Kagod nang inabo dito kay... Grabe maluwat ngayon, putos, waray kuan. Walang himpis, walang humpay. Nabalutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sharon yarn. Naras itong sa iyo pag mga magputos, nag-sharon. Kaya balutin mo ako, diba? Buti lang hindi kami binalot, yung pagkain lang yung binabalot talaga. Oo, kasi alam nyo ba mga kabandera, kapag marami kayong ano, naputos, malipay-lipay si Taniyo, higripig, derila sulod sa niyo pamilya, kay pati good giyapo na niyo mga higripig. Kaya ano ka, makaabay man sira. Ay, adi na si Made. Kumusta ang patron? At kay okay, gala, at kay gida mo, yanim ko. Pinutos, puno sa niyo bag. Oo, masad, oo, gad man de, pagpili lang din eh, mayunak din eh. Kaldirita, mayunak din adubo, mitsado. O, di ba? Pero uni naman di ha, kay susulod ko lang sa rep. Iya, pagpili na lang din eh, nanonim. Wala daw lang ito. Anan. Nagpipili sa kantin. Masa natap, girasahin ni Madihano, tagi daw kasi ni. Ikan, masukan Madidi. Alang Madidi, itim salad. At ang Madidi, diri mapinit. Okay lang itong Madidi, kaya may akrep. Alang Madidi, itim muron. Mayong ka Madidi doon, nakuha ng litsyon. Na naman, kara litsyon, maragumok pa. Diri na ko maragumok, ay ta. Kaya nga diri na maragumok, aray ko. Galing naman ko, no, ang sabi na ni Madam Rachel Alcera, galing naman ko, no, kumurat siya ni Papa Prince. Maliit na bagay lang yun. Good morning, Papa Prince, mula kay Pidong. Late ka na, Pidong. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Oo. Kaya ako, ay ayok niyo i-invite pag patron kaya magpuputos. Magputos. Aray ko. Pero ito, parang di rito maiwasan, ano, sa sayo nga na mamatron nga, may dara nga si Lupin. Diba, dati kasi, an mamamaratron kasi, mga kasangkayan ko sa kanginan. An mamamaratron kasi, dati, mayon ito na... Mayon ito na daradara nga si Lupin. Di ganda na yung mga banting nira dati, mga plastic labo pa, di ba, mga kasangkayan. Gin kukuha ito. Gin datatanggal. Mga plastic labo nga iba-ibang kulay. Ng mga plastic nga ito, gini mo banting. Tatanggal ito nira. Kaya mga ira, susudlan sa nira mga ginsyaro. Sad si ton, kawais ang Pilipino. Di ba? Kaya syempre, pag makaong ka na, maupay, maupay na patron, made. Adinak sa gawas, made. Ano ba? Alam mo di sulod nga di. Ito ka masulod. Madi ata, gita mo yan yung pagkaon. May kamlit yun. Gerasahi man daw eh. Masok ka man si Madi. Ata, Madi, wala ka good pagsala kay. Hinahaong pag wala itong nga lit yun. Gera gumuki ko dito. Pagkuhan mo, unang kagat. Panit agad. At least maragumok, ano? Di ka mo na, ata, Madi, makaarawod man ini nga. Kami gudan unang nga nagkari. Waras itong problema, Madi. Kaya, plastikan yan. Waras itong problema, Madi. Importante, adi ka nagkari. Wala pagkasakwit-sakwit na kam doon. Kauna kam doon, ha? Oo, sabi niya, nag-online pala ko na kasi. Ah, okay. Hindi ka mauna ito. Sakwit na, no? Sakwit na. An ko ang sini sa mga mamamaratron, mga kasangkayan, ang mga tik ni kasi sini. Pag mamamaratron kasi ka, kailangan damuon niyo ang iyong mga ginkukuha. Ah, para man diri madada itong... Dami ini to may taga-sakwit sa iyo. Kamu man lang si ton magsasakwit damo-damoa. At wala kam sa pili o ito wara nakakakulaw. O wala kam dito ito mga ayam nasa rupo. Kaya mo na ito na no. Masin atang madi, diri nak nakuan. Kada mo pa sa nak sobra. Diretso ko an, diretso si Lupin. Kuha na sa mga si Lupin ginhi ito mga banting. Ginpanguha sa dala. Ayaw! Hindi ka mauna ito. Diretso sulod, sulod, sulod, sulod. Ikan, oh, mali ma, tiktupak, ha? Baon na liwa, damo, damo. Ikan, pag diri makaubos, diretso sulod. Tanglit, mao ito ang pag-uuli ni Ragi, damo yan ira mga Pinotos. Diba? Mao ito ng kaupayan mang gihapon sa mga wais mamatros. Talagsahoy lang yun eh, kaysa sa katuig, sa igulay ni kabisis may nanabo. Diba? Sure na kabisis sa iyong barangay, o bungto. Pero habang mga piyesta-piyesta pa, tuloy-tuloy ito ngayon pamiyesta. Yeah. Ah, ora-ora mo di ka magbirit-birit doon. Yeah. Ito mga ito mga nagpapakakaon sinta ba dahil nag-aabta na sa kalsada. Yeah. Di ba? May mga kuan nga. Yeah. Mga matron nga, nagkakalakaw lang. Nagkakalakaw pa man sa do. Di pa man utsan mga iskute. Yeah. Ano na ta? Nasubrang kung manalaksan. Yeah. Itatawag na ako ng kalikasan.
1: Yeah. Aray ko.
0: At takay, diretso ba na? Madi, madi, madi! Ginbaban, unang sang kalikasan! Yeah. Nila, kapten at mga Pinuto. Diretso na yun. Ay. Nagpururot nga doon sa sa ligid. Pasintabi sa mga kumakain. O, hindi ka, pero maupay ito. Mga experience sa mga sadsitan. Yeah. Pagpamatron nga niya, ito, mga tao, ginudamu. Eh, yeah. Nagbabaraktas nga ito. Labi na kung hipid malalang barangay. Karakta si rangad to, mamatron na. Oroon nila si itong ginadamay. Pag na, kadamuhan sa namamatron, mayon itong daranga bag. Dere nga itong disaklay, dibakpak ito ang mga kasangkaya. Kaya maunan ira ko ang tiknik. Pag sulod mo si itong, ang sulod si itong, dere kwarta. Ang sulod si itong, plastic labo. May, o kaya plastic na tiny, medium, large. Kaya makadagol nga ni si Dako-Dako, kani medium or large. Di ba? Sad si itong. Yeah. I'm a good man. Kasi dapat inamamatron ka. Yeah. Anyways, alas 6:24 na po ng umaga mga kabandera. Susunod na po ang ating balitaan. Kaya manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo kasama pa rin nag-isa mong papa. Yeah. Papa mo na, Prinsipe pa.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang iatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid ang mga priskong balita ngayong araw ng Martes, May 26, taong 2026. Tayo pa'y napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid naman sa impilan yan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, at narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional tricycle driver na nag-amok sa oras, Eastern Samar, kumagat pa sa pulis na rumisponde. NSPPO, pangalawa sa PRO 8 sa pagdakip ng high-value individuals kontra illegal na droga. Sa lokal, illegal na baril kusang loob na isinuko sa Silvino Lubos Municipal Police Station. Northern Samar, palalawakin pa ang mga programa laban sa malnutrisyon. Sa national, dating senador Tolentino itinalagang bagong labor secretary. PNP chief nanawagan kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad. Sa international suspected cases ng Ebola sa Congo, umakyat na sa mahigit 900. Sa sports, Krishami Taharos, first gold medalist ng palarong pambansa 2026 sa athletics. Sa showbiz, Vice Ganda, walang balak umanong iwanan ng 8th showtime. Ogie Alcacid, pinagsinungalingan ang mga chismis. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6.31 na po ng umaga. Oras, atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green and Kaping Wara Palpitation ng Dere Maslong sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa katarang mga pharmacy dili sa Bungto, San Katarman. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Ngayon! Sa regional, nagdulot ng alarma sa komunidad ng Barangay Tawagan sa bayan ng Oras, Eastern Samar, ang isang 45-anyos na tricycle driver matapos umanong itong mag-amok habang lasing noong Mayo 24 taong kasalukuyan. Kinilalang sospek sa alias na Niel, residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, humingi ng tulong ang isang concerned citizen dahil sa panggugulo umano ng lalaki sa kanilang lugar. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Oras Municipal Police Station at nadatnan ang suspect na patuloy pa rin na nagwawala. Habang inaaresto ito, kinagat pa umano ng suspect ang isang pulis sa kanang braso. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Oras Municipal Police Station ang lalaki habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Oras, alas 6.32 sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Oras, gindara sa iyo sa San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer.
4: Balita ngayon!
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, pumapangalawa ang Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO sa buong Police Regional Office 8 matapos makapagtala ng 133.33% efficiency rate sa pagdakip ng mga high-value individuals kaugnay sa kampanya kontra ilegal na droga mula Mayo 1 hanggang 24 taong kasalukuyan na
0: ngayon.
3: Patay sa ulat ng NSPPO, apat na high-value individuals ang matagumpay na naaresto sa serye ng intelligence drive-in operation at pinaigting na bypass operation sa isinagawa ng iba't ibang municipal police station at operating units sa lalawigan.
0: Ngayon,
3: dahil dito, nakuha ng NSPPO ang ikalawang pinakamataas na efficiency rating sa buong rehiyon. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel George Buyacao Jr., patunay ito ng dedikasyon at mas pinaigting na operasyon ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa Northern Samar.
0: Ngayon,
3: sinabi ni Buyacao na patuloy na nagbubunga ng positibong resulta ang kanilang agresibo at intelligence drive-in operation upang mapanagot ang mga sangkot sa ilegal na aktibidad ng droga. Siniyak naman ng NSPPO sa publiko na ipagpapatuloy nila ang mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na operasyon, mas mahigit o mahigpit na koordinasyon sa law enforcement unit at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Northern Samar.
0: Ngayon!
3: Alas 6:34 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang lokal, kusang loob na isinuko ng isang residente ang isang improvised na double zero na baril sa Silvino Lubos Municipal Police Station bilang suporta sa pinaigding na kampanya kontra Lowe's Firearms. Ayon sa Silvino Lubos Municipal Police Station, personal na nagtungo sa himpilan ng pulisya ang may-ari ng baril upang ipagkatiwala ito sa mga otoridad at ipakita ang kanyang pakikiisa sa layunin ng pamahalaan para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng pulisya ang nasabing armas para sa wastong dokumentasyon at disposisyon alinsunod sa umiiral na batasa. Pinangunahan niya ni Police Lieutenant Allison Ong, officer in charge ng Silvino Lubos Municipal Police Station, ang pagtanggap ng o sa isinukong baril. Nagpasalamat din siya sa residente dahil sa ipinakita nitong responsibilidad at kooperasyon. Patuloy namang inihikayat ng kapulisan ng publiko na suportahan ang kampanya laban sa ilegal at hindi lisensyadong mga baril sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga tao upang maiwasan ang pananagutang legal at mga insidente ng karahasan. Para sa mga ulat o kahilingan ng tulong, maaari naman ho kayong makipag-ugnayan sa Silvino Lobos hotline sa kanilang number 0998-598-6671. Samantala, mas palalakasin pa ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang mga programa para sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata at pamilya sa lalawigan. Sa pangunguna ni Governor Harrison Chuan, inaprobahan ng Provincial Development Council o PDC

Nakatutok namang ang PMNP sa mga programang nakabatay sa datos at epektong o epektibong health and intervention upang matugunan ang malnutrisyon sa mga bata. Katuwang sa implementasyon ng proyekto ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Nutrition Council, Provincial Government of Northern Samar at iba pang ahensya. Nagpahayag naman ng buong suporta ang pamahalang panlalawigan sa paglalaan ng pondo para sa patuloy na pagpapatupad ng programa tungo sa mas malusog at matatag na komunidad sa Northern Samar. Alas 6:38 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras, ginda na sa iyo sa Best Coffee Green ang kaping awara, palpitation and remaslong sa iyo, Sorok Soroka. Sa balitang nasyonal, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francisco o Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan na niya si Secretary Bienvenido Lagisma na nagbitiw sa pwesto dahil sa kalusugan matapos magsilbi mula 2022 hanggang 2026. Si Tolentino ay isang abogado at dating Senate Majority Leader na nagsilbi sa Senado mula 2019 hanggang 2025. Bago pa man ang kanyang karera sa lehislatura, siya ay naging chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority at kilala sa kanyang papel sa disaster preparedness at urban management. Samantala, si Lagisma ay isang veteranong opisyal na nagsimula sa DOLE noong dekada 1970 bilang labor abra o arbiter. Naging kalihim siya ng DOLE sa ilalim ni dating Pangulong Joseph Estrada mula 1998 hanggang 2001 at muling bumalik sa parehong posisyon sa administrasyong Marcos Jr. noong 2022. Nagsilbi rin siya bilang Commissioner ng Social Security System mula 2011 hanggang 2016. Ang appointment ni Tolentino ay dumating sa gitna ng mga hamon sa sektor ng paggawa kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, wage adjustment protection sa manggagawa at labor migration. Oras, alas 6:39 na po ng umaga, mga kabandera, sa pagpapatuloy ng ating balitang nasyonal. Nanawagan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang uniforme at tsapa na minsan niyang sinuot bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon para matuntun siya. Ayon kay Nartatis, nananatili ang paggalang ng PNP kay De La Rosa bilang dating pinuno ng organisasyon, ngunit umaasa silang makikipagtulungan ito sa umiiral na legal na proseso kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Sinabi rin ng PNP chief na malapit na mahigpit na sinusunod ng mga pulisa ang protocols at human rights standards sa operasyon at inatasan ang mga ground unit na umiwas sa hindi kinakailangang paggamit ng pwersa sakaling matagpuan si De La Rosa. Si De La Rosa ang tinuturing pangunahing arkitekto ng War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pangunahing nagpatupad ng uplantukhang noong siya pa ang PNP chief. Hinahanap siya ngayon ng ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa hindi bababa sa 32 umano'y pagpatay mula Hulyo 2016 hanggang Abril 2018. Noong May 21, inutos ng Department of Justice sa mga law enforcement agency na arestuhin si De La Rosa matapos hindi maglabas ng TRO ang Supreme Court laban sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. 6:41 na po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Mabibili po yan sa lahat po ng pharmacy dito po sa bayan ng Katarman. Sa balitang internasyonal, umakyat na

Umakyat na sa mahigit 900 ang suspected cases ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom. Ito ay sa gitna ng pinagtimpang surveillance efforts sa naturang bansa. Ayon sa WHO chief, mula sa mahigit 900 suspected cases, 101 na ang kumpirmadong kaso. Sa ulat nitong weekend, kinumpirma ni ng DR Congo Health Ministry na mayroon ng 204 na nasawi dahil sa viral case o viral disease na naitala sa tatlong probinsya ng Central African Country. Matatandaan noong Mayo 15 nang idiniklara ng WHO ang Ebola outbreak sanhi ng Bondibugyo strain sa Congo na kasalukuyang wala pang aprobadong bakuna o gamot. ngayon 6:43 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa balitang sports, binuksan ni Chris Yami Taharos ng Eastern Visayas ang medalya ng palarong pambansa 2026 matapos mangibabaw sa 3,000 meter athletics events para sa secondary girls at maiuwi ang unang gintong medalya sa regular sports. Matuloy ang kanyang pagdumina sa naturang events matapos ding maging unang gold medalist noong 2025. Palarong pambansa sa Ilocos Norte na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na batang atleta ng bansa. Nakamit naman ni Angel Lumakang ng Eastern Visayas ang pilaka habang si Charlene Cos ng Davao ay nakakuha ng tanso. Ang tagumpay ni Taharos ay nagdagdag pa o nagdagdag sa kasaysayan ng Eastern Visayas na kilala sa pagbibigay ng mga dikalibring atleta sa larangan ng athletics. Ang palarong pambansa ay taunang multi-sport event na nilalahukan ng mga estudyanteng atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Nagsimula pa noong 1948 bilang pambansang paligsahan para sa kabataan. Sa kasalukuyan, ito ang tinuturing na pinakamalaking grassroots sports program ng pamahalaan na naglalayong tuklasin at hubugin ang mga sumusunod na pambansang atleta. 6:45 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Katarmahan, located at Barangay Makagtas, Katarmahan, Northern Samar. Sa balitang showbiz, pinabulaanan ni singer and songwriter 8 Showtime host na si Ugi Alcacid ang mga kumakalat na usap-usapan na lilipat umano si Vice Ganda sa GMA Management at may matatanggal pang ilang host ng non-time show na 8 Showtime. Ayon kay Ugi, wala pa siyang naririnig na anumang opisyal na usap-usapan kaugnay ng umano'y malalaking pagbabago sa programa. Nilinaw din niya na mananatiling matatag at buo ang samahan ng 8 Showtime family sa kabila ng mga pinagdadaan ng pagsubok ng programa, kabilang na ang pandemya, pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN at ilang beses na pansamantalang pagkawala sa ere. Samantala, kinumpirma naman ni Ogi na magkakaroon ng bagong show si Vice Ganda at nagpapahayag pa siya ng suporta at kasiyahan pa rito. Bilang isa sa mga senior host ng programa, hinikaya din ni Alcacid ang buong cast at crew na manatiling nagkakaisa sa gitna ng patuloy na pagbabago sa industriya ng telebisyon. Ngayon, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:46 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang kabuang balita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte kasama ang nag-iisa mong Papa, si Papa Prince.

0: at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Unbox sa programang Gising
1: Norte.
0: Norte. Norte, nagmata na ka? Saray pa. Saray pa ko no, Papa Prince. Saray mo. Pakak.

0: ni Pidong. Sabi niya, mayon ko no namamatron. May dako no namamatron nga nakapira na nga ni Balay. Tas masakap ako no sa iba. Tas pag nag-buffet, pag buffet na ko no, diri na nakuha rice kay poros na laasura. Alams na. Busog na. Diri na nakaon ko ha. Diri na nakaon na. Luto. Kay poro na mga kaigsura. Ang ginagawa. Alams na si Ton, mga kabandera. Wala kay John Paul Espinosa. Good morning, Papa Prems. Tara kape, watching from na... Watching and listening from Barangay Mapno Palapag. Palapag noon ko no ini. Shout out sa iyo tita. Good morning, John Paul. Wala kay Maricel Moreno Tan. Shout out ko no. Good morning, Papa Prince. Pa shout out po, happy fiesta. My hometown Lope de Vega. Thank you po sa pagbasa. Hello, happy fiesta. Na naman. Makakapatron man kami sini. Wala naman kay Danelo Kapukyan. Good morning, I'm watching at Imus Cavite. Shout out nga na sa Barangay Bato, Gamay, Northern Samar at Ortinez family. Good morning.
1: Good morning.
0: Yan, happy listening po. Happy watching pa.
1: Good morning.
0: Watching, watching.
1: Good morning.
0: Wala naman kay Sir October 30, good morning. And Lynn Baido, good morning po, Papa Prince. Good morning din, madam. Good morning po, Papa Prince. Shoutout po nga di sa Barangay Makagtasan, yung Fizz family nga permi na mamati sa Radyo Bandera. Wala yan kay Clyde Lister Herrera. Thank you, Selma. Thank you, very big, Clyde Lister Herrera. Hanggang ngayon, naka-Radyo Bandera ka pa. Tapos pagkatapos ni Papa Prince, lilipat na yun ang ibang stasyon. Pero choose niya yan, kabandera. Choose niya yan itong gihapon. Tawag na 0969-07-16213 ang ating linya. Once again, 0969-07-16213 ang ating linya. Na pwede niyong itawag, tawagan pala. Live na live po ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo Ibandera mo. Mula kay Abin, good morning po sa lahat. Mula kay Aben Tunog. Tunog? What is the correct pronunciation? Tunog o tunog? Wala, sunok sa...

Shoutout po siya naka only one nga si John Paul. Ano, Gobs. At sa mga ka-work ko dito, especially kay Connie Beth. At takiyunak sa puso, sa wara-ura. Buti lang, wala akong sakit sa puso. Diri na talaga ka magkukuha. Magkakapis ang mga 3-in-1. Kaya nga nag-switch to best copy ako eh. Para diri na ugmaron eh. Sana all, diri inuugmad. O siya, shoutout sa inyo mga special someone. Sana all, may mga palalab na. Paano man kami nga wara, di ba? Nag-iisa na lang kami. Nag-iisa. Sama si Papa. Sa isang sulong. Parang ganda ng ano na, parang ganda ng view ko ngayon ha. Kasi laki-laki ng TV na. Kumbaga, papayaman ng papayaman yung Radyo Bandera. Di ba? Kasi paano ba naman? Wala eh. Kumbaga, nakasanayan na natin magpakaupay gihapon sa station. Para gihapon sa iyo, mga kasangkaya. Ha? Tapos sunod, anamo naman upayo na namo signal. Kaya upay-upay na lang niyo ang iyo, mga radyo. Para pag magpa-shout ang ganyan, Papa Press! Shoutout dito! Dito dini, no? Mga lugar na hindi maabot, aabuti na po namin. Ah, okay lang ba kayo? Okay lang daw, Papa Press. Oo, maganda yun. Nananatili kayo. Ano daw? Oy, makuri kayo. Mag-inistorya di nga. At naman daw. Danay din ka na nagpapakaluwis. Hindi nagpapakaluwas. Manano abuda ni mo. Karuyag Sidngon. Shoutout ko na sa mga taga Cervantes. Og ginapahan an ako ko no mga kapamilya. An imo mga kapuso, wara. Hello po mga kapuso. Mga kapamilya. Mga kabandera. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:15 na po ng umaga. We have 15 minutes before 7:30 in the morning. Bago tayo magpaalam, of course, araratsadahan mo natin ang mga pa-shoutout ito. Kaya sige na, magpa-shoutout ka na. I-share mo na rin yung live natin ngayon, mismo mga kabandera. Kaya andiri mag-share, bubulagan san jowa. An mag-share, magkakayaon jowa lima. Ding ka, lima anim jowa or waray ka jowa. Magpapaparins, dito na lang ako san liwan jowa. Sana! May pangasin doon, Danay. Durudrungan ka video ko. Ginmumute la mo na iba. Lamute la mo na. Digan, sa'yo gulis lang ngaran love. Puro light mga love. Or kaya babe. Para at least di rin madad ako. Kaya iba-iba, di ba? Nakarilit siya gawain. O de, pamuro ko. Nga akit. Nga akit, Marieta. Sino kasama si Papa? O siya, pagmata na! Agana! Masudang na! Nano nga diri ka man nagmamata! Pause gudok sini. Wala may pang pinan mo kaw sa iyo. Kanina pag mag pinan mo kaw, diri kam nagkakamata huy. Gila ini good man. Nano daw la sini an karoyag niyo pamukaw ini kada aga. Inaagahan ko nang bumangon. Para kanino ka bumabangon? Escape. Bumabangon ako para manggising sa inyo. Tapos kayo, hindi kayo nagigising. Ay, hindi kayo nagigising. Napapaos na ako. Huwag kang magreklamo, Papa Prince. Trabaho mo yan. Ouch. Ala, di na ako magreklamo. Dere ako kay. Damo nga ni, nagreklamo ka sa niyo mga trabaho. Masugad kang buwa. O di, nga akit Marie. Binarubuhay na lakit si niya na. Kaya nga pag inarubuhay, takabisa nga nito, nagtatrabaho doon sa gobyerno. May nga ni mga concern ang mga kuwan, nag-iisog pa. Nagtataray pa. Be, kung nagtataray ka, umalis ka dyan sa pwesto mo. Or etos dyan, no? Diyan ka nga sa trabaho na yan kasi gusto mo magsilbi sa bayan. Tapos pag matano, galit na galit. Parang mananakit. Aray ko! Hirot-hirot ngang paghinay, guys.
Hindi nagreklamo ka, matanggal palugigam sa inyong trabaho. O pagpagod na, umalis na. Pagpagod na, huwag ni pagpatuloy trabaho. Matulog ka na lang. Ah, mga kabandera. Marami kasi nagre-reklamo na. Kalamay po ko nito ato ditong sadsini, sadto, yadto. Nanguta na lang ni Kunoa, nag-iisog dayo. Sige, ang damo ko noon mga chichiburichi. Mala siya ito, wala gana siya mag-asi sa ako. Diba? Mga ganun kayo eh, ganun kayo lagi. Shoutout kay Madam Tejero. Ay, Tejero. Rosita Tejero. Neng Barangay All Rizal. Good morning. Sabi niya, Papa Prince, hindi ka nagising ko nung kagabi. Ha? Ay, kahapon. Sabi ko, wala, nagising ako. Mas nauna ako nagising sa iyo, ma'am. Bili nga, nagkinagunos man. Labi ko, ambot. Ambot na sa name radio ka naghapon. Para naman naghagunos. Pagmata na. Pagmata na! Aga na! Natong oras, alas 7.19. Gendara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping ora palpitation at dermas lom sa iyo. Sorok-sorok ka. Kapag-hapon natin si Pure Gold! Sa Pure Gold! Sa Pure Gold! Always panalo! Malitakam nga to, mga suki! Kapag-hapon natin ang San Miguel, Pimples, and the True Global Filipino Beer. Ano ito mga tricycle driver, pedicab driver, van driver, bus driver, screw driver. Mga tatay natin, mga driver din. Driver sa gabi, pati ba naman umaga, driver pa rin. Nano kasi ito. Papa pa rin, sigad ko nung pagnili ako, mga driver, alat ko nung kami kada gabi. Kamit ko nung ang pagdadrive ko nung agirasahin. Ay nga, nikit. Mala iba na ito. Sanglit na, dire godak ito. Gabi nga ni, nagda-drive ah, kay iba kasi nakma-drive eh. Mahirap na. Amini. Sana all. Sana all. 09690716213. Papaalam na ba ako? We have 10 minutes pa. Baka sabihin ng manager natin, di tayo nagtatrabaho ng maayos. Baga tayo nag-out lagi. Pagmata na. Pagmata na nga ni, kay aga na. So karaniyo to, ano yung mga kapitbahay nga pagmata na? O kaya nakuhan volume sa yung mga radyo para magamata na yung mga... mga... Nano daw lang.

Dali laki, mayo na ko. Mayo la ginhana. Gingkikitan ko la diri sa amo live guy. But ko, ay, kasosyal ko man didi kay koan na nini. Kala ko sa TV. Diri TV nga sakit ha. TV! Television ba? Diri tuborkulo, tuborkulosis. Diri tuberculosis. We have 9 minutes before.

0: Ano na, ano na, ano na? Kulbutan na. Paghulbot, nagtunog. At akala, ayun na si paghulbot ko sa electric pa, nagtutunog. O kaya ito, nagpuplok-plok. Nag-abri ngayon kam Red Horse. Aga-aga pa, no? Mga aniyo ka, pe Red Horse. Tandoy, mayok si takikita doon sa kalsada nga. Sabi ni, naulak sa palap. What the hell, may pag-iagay mo, giupay niyo yung kape, hoy. Bago daw, sus, maupay ko niyan aga kay pakukusog. What the hell, may pag-iagay. Kunin na si ito, nato na ito, nagkukuluhan, nagkakaranap na. Nagkakaranap na tipa balay. Isog naman sa asawa. Dahil ito, pulano, pero meron ginubog ka nala. Para ka na ibang ginimo, kundi pag nilagot. Hindi ka na panginan rin sa mga tumi sa ala. Ay, diba? Sani, diri ka na kung baka diri kunina. Kipuro ka nalang pag inino. Amoy ala ka. Dati raks itong good man nga ni ma'am yung puro nala. Red Horse, Tanduay. Tanglit, imbis nga ni nga diri kontak. Diri nalak ni nga diri. Giniilip ko nalak pa hinga diri gonsain. Kikipanusi ka, diri ka na parig. Amoy rim nun ka. Ala, dito pagwan. Kunina, dito higda sa sala ha. Ay good, pagsusulod sa kwarto. Diri ko nalak sa ni ma'am yun yan ha. Mga sats ito mga babae, tarakuta malak makina. Ano na nito iton? At wala na agahan ka naliwan. Pirmi ka na lang, good man, diri ka na mamati sa ako. Pero kung mamati nga, pulano ka nga. Parang nagulan yung binihini mo, good man, sa ako nga. Pag pinasakit, good man. Na-stress na lang, sininga itong kabutangan. Diyan ako ka, no, no, Ronnie na, nainom ka na naliwan. Mahal na lang, pag inaribo na ito na, mag-inom na lang kita nga tala. Ano mga ugasan? Tamba! Mga kabataan, liwan, gawaran na lang din. Parang nag-inalalag, liwan. Kaprawla kam, sa idala kam nga tanan. Ano kam sila eh? Iyon ako may pinastress. Magburo vlog kita. Iyon mga asawa. Iyon mag pinastress ha. Maraw naman kasi mga babae nga anak. Mahalan makina ito. Mag-start sa ako. Tarabutob na ha. Mamati kam sana ako mga sagdol. Kaya ito na. Damos ito ng mga tao. Nak naigokulwa ng mga sats ito nga. Gabi na mga babae. Dali na guli. Siwa pinta! Diri nak, diri na! Hindi kayo, may dara-dara nga sundang. Gawas, gawas, gawas. Tagibal na doon sa kuan. Sa siminto. Basta kayo na iingat. Makakurol ba? Mayroon nagbubukuray sundang. Kahawag. Ano daw wala siniyan. Kamutangan niyo yun. Hinugad kams ito. Ayun na niyo paghulta. Mga kasangkayan. Ha? Bain kam unahan nun, tagibalong kam. Parang pag hinahinay kam sa'yo mga kainom. Alam na parang inom ka, good. Ito very good na pupud nga. Papa Prince, kaya very good na pud nga na nang hingainom mo good yan ha. Ay, labi na kuno kay patron niya na dito sa kuwam. Oh, patron niya na sa bangon, ano? Happy Fiesta, Barangay Bangon. Sayang, adyak si Papa Prince. Pero wala man nakakilalang, aw, may nok dito, Madi. Maalala ko lang yun, Madi, magpapatro. Mao daw, kitsin eh. Aray mo! 7:25, 5 minutes before. Ako magpaalam. Pero magpaalam na ako kasi may susunod na songs eh. Oo, mga kabandera. Anyways, maraming salamat mga kabandera sa sumama sa akin sa loob po ng dalawang oras. Simula kaninang alas 5:30 hanggang anong oras na? 7:30. Oh, we have 4 minutes na lang natitira sa atin. Hello mo lang kay Barbie Salazar watching from Oriental Mindoro. Hi, Papa ko. Sana all. Good morning, Barbie Salazar. Wala sa Oriental Mindoro, Calapan. Oriental Mindoro. Nasa Luzon yun. Once again, our text line 0969-0716-213. 0969-0716-213 ang ating linya. Pwede nyo tawagan, pwede nyo akong text mga kabandera. Hanapin sa Facebook, Papa Prince 949. At live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-bandera mo. Papa Prince. O siya, paalam na ako. Kasi wala na ba habol? Meron pa naman akong 4 minutes. Ay, 3 minutes na lang pala. Aga magpaalam. Mamaya na, sabi ni manager. Ikaw, aga-aga ka, nagpaalam. Pero muntang tatangpasan yung program. So, manager, kayo nahubyan na. Hoy! Waray ka. Waray ka sa sito. Ambot kay, kao pa siya nakaturo ka na kagabi. Mala matanglay kay. Pagka to sa night market, ah! Mala ka, antikad to sa vulkan. Yan ang aliaso la kay. Mayon, inasal, may barbecue. Magkadrudilain la, basta kay. Pati mga tao, magkadrudilain mga amyon. Norte kasama si. Pero maupay nga to. Giniimbitahan ko kamo mga kasangkayan ko sa kahanginan. Na kumadto kamo sa night market kada gabi, malamang night market na. Alas 5 to 12 sa mga karuyag mag-snack. Karoyag kumaon, mag-dinner na rin. Nga doon, kay mga magrasa nga doon, mga pagka, may barbecue. Kung nagkikrib ka barbecue, kung nagkikrib ka tang inasal, di kan sisig, pansit, ada itong sa tang inasal, kumplito na. Mga maghusay, mga gwapo pa, mga staff doon. Tingali, bangin na, pati ang mga staff, i-take out niyo.
1: Pwede ka? Pwede ka i-take out? Ayaw
0: lang dito ito, ayaw lang dito nakasalamin kay kuha na iton. Nanini. Take in na iton, take in na iton. Sagot, ay kagwapo man si Ninga. Nakasalamin didi. Oh, ito na ng Tagaluto. Anyway, paano na lang ka mo, ano? Ay, tub-tub, na naman ini, sa kabulan na day ini. Tob-tob, na nung ayan ah, May 2025, so hanggang June 25, tama? Hindi ako nagkakamali. Minsan nagkakamali tayo eh. Nobody's perfect naman, mga kabandera. Anyway, babay na! Babay na! Dari ka mga babay? Pag-comment lang muna kang babay, papa pre. Ano na, 1, 2, waray, magpaalam na ko talaga. Babay na! Pagmata na! Magpapaalam na nga ni nagpapamata pa. Rao, ramali, wala kasi panhigimata ito nga tering. Tiluan ni Papa, pre. Dere kam siya doon magkamata. Akaw, raura na lang si mga tulog laway kam talaga. Ang nangangaturo nga din, ang nuruturopan ko. Ang laway. Ew! Pero ako, danay sa sitong gat. Joke, mayon talaga sa sitong mga kabandera na naturo ang laway. Ambot si Kuya Chad kung sa sitong siya. Pero feeling ko diri gat. Ikukulwan ko ay nakaturo diri man. Freshman siya, nakaturo. 7:30 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras na para magpaalam, mga kabandera. Maraming thank you. Lahat po nagnumantabay, sini nga itong taramdahan. Kada alas 5:30, top-top alas 7:30, sini nga aga. Magkarinigan ulit tayo bukas, same time, same frequency, same station. Same day, jige hapon. Wala, ito bang nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa. Susunod na, Kasangga at Kalusuga. Dito lang sa 88.1, Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo, Ibandera mo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
18: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
19: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!